0: bukas, definitely si Senator Wing Gatchalian muna ang magiging presiding officer niya sa July 6. Oras natin, 8:14 PNP, iginiit ng ang Ateneo death case ay hindi aksidente. Habang ang DOJ nagpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Tab Baldwin.
1: Pang-headline yan!
2: They were aware that the current was strong. They say they were walking. And yung stationary jug to make their feet more stronger daw. That is part of the question that has to be answered by the coaching staff. Why kailangan pang doon sa water if they need to undergo training. Kasi uneven po ang ang shoreline.
0: Naniniwala ang PNPCIDG na hindi aksidente ang pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team sa Dipaculao, Aurora. June 8 namatay sina Rene Baterbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity. Sinabi ni PNPCIDG Director Major General Robert Morico na may pananagutang kriminal sa insidente dahil questionable kung bakit sa dagat kailangan magsagawa ng training kahit malakas ang alon. Iniimbestigahan din ang impormasyong may pulso pa si Adili nang ma-recover sa dagat. Hinamon din ang nag-resign na si Ateneo Coach Tab Baldwin na humarap sa imbestigasyon para mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima. Nagpalabas na ng Department of Justice ang Immigration Lookout Bulletin laban kay Baldwin at apat pang opisyal ng koponan para tutukan kung lalabas ang bansa sa gitna ng imbestigasyon. E kahapon po, ang dating coach ay humarap na sa CIDG. Pero dahil halos magkasabay po yan ng schedule ng NBI, sinabi naman ng NBI na inirescued nila sa ibang araw yung pagharap ng dating coach na si Baldwin doon sa kanilang isinasagawa rin na sariling investigasyon. So ang dasal natin dyan, magkaroon ng patas na investigasyon, lumabas ang dapat lumabas, ibigay yung hustisya kung may mga pagkukulang, at syempre matuto tayo doon sa nangyari, magkaroon tayo ng adjustment kung kinakailangan sa mga activities, sa mga paaralan, sa mga universidad para hindi na po maulit ito. Sayang po yung buhay. Yung bawat buhay po na nawala na yun ay napakalaki po. Ah. Napakalaking panghihinayang mula sa pamilya, mga kaibigan, syempre. Lalo na po sa mga fans din nila. Ano? Ang ganda po sana ng future nitong dalawang ito. At syempre, panalangin din po natin. Ah, panalangin din po natin sila at yung pamilya po nung dalawang biktima. Oras natin, 8:17. At yan na po ang mga balita sa linggong nagdaan.
1: Headline yan!
0: Oras natin, 8:18 ng umaga.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Si Robert Marosa. Balita Antemano sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
6: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alam una ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita ang Tempano.
0: Oras po natin, alas 8:21 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
4: Bawat balita, mano-manong susuriin sa Bababalita.

0: Nagbabalik po ang balita, Antimano. At tama po, isa sa pag-uusapan natin ngayong umaga, ang El Nino. Aba, for sure, narinig nyo na po ito. Maraming beses na ninyong napakinggan ang deklarasyon ng PAGASA kaugnay sa El Nino. Eh bakit pa inuulit-ulit mo, Robert? Napakinggan na namin yan. Mahalaga po na ulitin at unawain nating mabuti itong El Nino sapagkat napakalaki po ng impact eh. Pag sinabi po kasi nating El Nino, hindi lang naman laging kawalan ng tubig ang epekto nito. Meron sa kalusugan, meron sa kabataan, di ba? So wide po yung effect nito, meron sa mga hayop, di ba? Kaya mahalaga po na mapag-usapan. Pero among others, syempre, ang ayaw nating mangyari, magpilabaldi tayo pagdating ng panahon dahil hindi tayo nakinig sa abiso, dahil nag-aksaya tayo ng tubig, hinahayaan nating umagos yung tubig, unlimited naman ng tubig. Napalilibutan naman tayo ng tubig. Okay lang yan. Eh, baka po nagsasabong kayo ng inyong buhok, nagsasampo kayo. Nung magbabalaw na, biglang wala ng tulo. Biglang nag-stop ang shower. O kaya ang timba, hindi na tumulo yung grepo sa timba. Paano nyo babalawan ngayon yan? May kakilala akong ganyan, ha? Hindi nakapasok. Inabutan ng water interruption. Pagbabanlaw na dapat ng shampoo sa ulo, sa buhok. Ayun, walang tubig. Ay nako, eh syempre hindi po natin gugusto yung mangyari ito. Kaya naman, ngayon pong araw ay kakausapin natin yung ating mga water concessionaire. Syempre, tatanungin din natin, ano yung mga paghahanda nila? Ano yung pwedeng maitulong nating mga consumer, syempre? At ano yung mga innovation din na ginagawa nila para hanggat maaga, may option tayo kung paano natin susolusyonan yung matinding epekto nitong El Nino na grabe, super El Nino yung sinasabi ng PAGASA. Kausapin po na natin, unahin natin ha. Punta muna tayo sa Maynilad. Aba, sino ba mga sinaservisyoan ng Maynilad ha? Kausapin natin ang Media Relations Assistant Manager ng Maynilad, si Sir Ronald Ron Mendoza. Sir Ron, magandang umaga po.
1: Magandang umaga sa iyo, Sir Robert, at sa lahat ng nakikinig at nanonood po ng inyong programa.
0: Ayan, magandang umaga po eh. Ang tanong ko lang, Sir Ron, unang-una, ngayon bang umaga, as we speak, magiging maganda ang umaga ng mga consumer ng Maynilad? May tulo ba sa mga gripo nila ngayon?
1: Well, sa kasalukuyan ko ay normal po ang operasyon ng ating water supply. No? Wala pong dapat ikapangamba at ang ating mga kababayan.
0: Ayan, for today. Pero Sir Ron, sige, moving forward, puntahan natin yung sinasabing Super El Nino. Alam natin na syempre, naghahanap tayo parati ng supply ng tubig para sa mga kababayan po natin. Ano, sa panig ng Maynila, definitely long time na ninyo pinaghahandaan to, pinagpaplanuhan at yung mga intervention na posibleng gawin. Ano, para lang po i-discuss sa mga consumer ninyo ng Maynila. Number one, itong El Nino, Super El Nino, ano ang posibleng effect sa inyo po mga consumer ng Maynila?
1: Okay po, no. Sir Robert, tama po kayo, no. Matagal na kong naghahanda ang Maynilad, no, para sa ganitong klaseng sitwasyon, no, kagaya po ng epekto ng El Nino. Well, ang gatgam pa rin naman po yung pangunahing source ng tubig para sa Metro Manila. Pero sa mga nakalipas na taon ay pinalawak na po natin yung ating supply options, no, mm-hmm, para hindi po tayo umaasa lang sa isang source.
0: Ayan.
1: Mayroon na po tayong pasilidad na kumukuha po ng tubig dyan sa Laguna Dibay, sa Laguna Lake, no? At meron din po tayong water innovation kagaya po ng new water po natin, ano? May iba't ibang facilities po tayo dito within the west zone po na ating sinasarpisyuhan. At meron din po tayong deep wells reactivation. Ito po yung supply buffer po natin, no? Kung sakaling kailanganin po nating or kulangin po tayo ng supply ng tubig ngayong nararanasan po natin ang El Nino. Meron din po tayo, Sir Robert, na mga reserve one, no? Ito po yung bagong tayo namin reserve one dyan sa La Mesa at saka sa Valenzuela. Storage capacity po na to ay nasa 200 MLD, no? Malaki po yan, no? Makakatulong po ng malaki yan para sa ating mga kababayan. At kasabay po niya, no, patuloy din po nating binabawasan yung tinatawag po nating water losses.
0: Mm-hmm.
1: Yung water losses po, ito po ay nawawalang tubig sa ating sistema, no?
0: Importante yun.
1: Po ng patuloy na pipe leaks, no? Pagre-repair ng pipe leaks, mm-hmm, at saka yung pagpapalit sa Robert ng pipe natin, ano? At iba pang water loss reduction programs, kagaya mm-hmm po, no? Kasama na po dyan yung illegal connections.
0: Ayan.
1: So, malaki po yung magiging epekto ng El Nino sa ating makababayan kung hindi po tayo naghahanda, no? But over the years, no, matagal na po natin pinaghahandaan yung mga ganitong klaseng sitwasyon kagaya po ng El Nino. So, tayo po ay for preparedness at kung hindi man na kung lumala po ang sitwasyon, no, maibsan po natin yung epekto nito sa ating mga kababayan.
0: Opo.
1: At lalo na sa aming customers.
0: Opo, Sir Rod, maganda yung nabanggit ninyo, you know, as early as now, yung mga leakage, di ba, yung mga nasasayang na tubig, yun yung mga nire-resolve na natin para kahit papaano ay hindi na pupunta into waste yung mga malilinis na tubig natin. Pero ang sabi ng mga consumer, baka naman may dagdag bayarin rin sa amin yan sa part na yun, ha? Yung preparation ninyo ng El Nino. Baka kapag siningil nyo kami, sabihin namin may nakasulat, El Nino preparation, may dagdag bayad.
1: Well, Sir Robert, naunawaan po natin yung concern ng publiko, no? Pero ito pong dagdag bayad, no? Ito po ay dumadaan at inaaprubahan po ng MWSS Board, no? Pero hiwalay po kasing proseso yan, ano? At may regulasyon po na sinusunod. So kami po sa Maynila, hindi po kami basta-basta nagpapatupad ng pagtaas ng water rate. Kung kami lamang po, no, ang magsasabi po niya. Dahil yan po ay dumadaan nga po sa prosesong dumadaan po yan sa regulatory process po natin.
0: Opo. Sir Ron, nakikita ba ninyo, although doon sa worst scenario, nakikita ba ninyo na baka mawalan din talaga ng supply ng tubig, magrasyon na lang kayo if ever nga na sobrang maramdaman na natin yung effect nitong super El Nino na to?
1: Sir Robert, yan po yung iniiwasan po
0: natin,
1: ano?
0: Good.
1: Kaya tuloy-tuloy po yung monitoring at paghahanda po natin, ano? Binabantayan po natin yung level ng angat dam, yung alokasyon na binibigay po sa atin ng MWRB at maski po yung demand ng ating consumer, no, pagdating po sa tubig at iba pong at yung iba pang factors, no, maaring makaapekto po sa supply po natin, ano. Patuloy po tayong ipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, no, para makita po natin yung kung mayroong pagbabago doon sa sitwasyon, no. At ang pinaka-importante po dito ay mayroon po tayong iba't ibang supply options at contingency measures na maaring gamitin po, ano, kung kinakailangan po. Kung sakali naman po Sir Robert, no, na magkaroon po ng service impact, no, dito po sa atin mga kababayan, ano, magkaroon po ng localized water issues, ang commitment naman po ni Maynila ay magbibigay po tayo ng kumbaga timely advisories, no, sa ating mga customers, sa ating affected customers, ano, at yung available support measures po natin, ano. Ano po yung available support
0: measures? Ayan, ano
1: measures
0: po ba yan?
1: Yes po, ano, ito po yung water tankers na po pwede po nating irasyon, no, kumbaga ipaikot, no, sa iba't ibang affected na lugar. Bukod po dyan sa water tankers, Sir Robert, no, nagtatayo po tayo at patuloy na nagtatayo ng stationary water tanks dyan po sa strategic location po natin, ano, kung saan mayroong maaapektuhan po ng water service interruption. Pero sa ngayon po, Sir Robert, ang ating focus ay prevention at preparedness, no? Kaya po meron po tayong dagdag sources, no? Meron po tayong ibang alternative water source maliban po sa angat dam, no? At yung mga nakanggit po nating programa kanina, katulad po ng pagbabawas po ng water losses. At by the way, Sir Robert, no, meron din po tayong dagdag na reservoir, no? Yan po sa Lamesa, no? At saka sa Valenzuela, nabubuksan po natin na within the year.
0: Ayun.
1: Yung storage po na to, ito yung imbakan ng tubig, no? Kung sakali iniipon po natin yung tubig dyan, no? Kung sakali pong kukunti ang supply ng aganda, meron po tayong makibigot. Dyan po sa Lamesa, meron po tayong 200 million liters per day yung capacity po ng aming storage po diyan. Malaki po yan. At dyan naman po sa Parada, no, nabubuksan po natin na within the year. So lahat pong yan, ano, kasama na po yung pressure management.
0: Isa pa yan.
1: Sabihin ng pressure management ay hindi po totally mawawalan ng tubig ang ating mga kababayan, ano, kung bakit ma-manage natin yung yung lakas, no? Yung volume, yung presyo po ng tubig sa kanila. Nang sa ganun po, no, may tumutulo pa pong tubig sa kanilang mga gripo at sa kanilang bahay po.
0: Opo. Siyempre, sa panig na Maynila, in-expect naman ng mga consumer, Sir Ron, na gagawin naman ninyo talaga yung mga hakbang, ano, para hindi kami magkamot ulo at magsisigaw ng walang tubig, di ba? Pero sa mga consumer ninyo, siyempre, importante din na may gagawin sila, Sir Ron. Bagamat, sige, pasinasabi natin, nagbabayad naman sila, pero at the end of the day, anong babayaran mo kung wala nang tutulo sa mga gripo mo? Sa mga consumer ng Maynilad, Sir Ron, ano naman yung pwede nilang maitulong para kahit papaano ay mag-lessen o mas mapahina natin o hindi ganong kalaki yung impact ng Super El Nino sa mga nagkukonsumo po ng tubig mula sa Maynilad?
1: Yes, Sir Robert, no, habang ang Maynilad po ay ginagawa yung lahat, no, para maging okay po yung supply ng tubig po natin, malaki rin po yung maitutulong ng publiko at ng ating customer pagdating po sa tinatawag nating responsible water use. Sa loob po ng pamamahay po natin or sa bahay po natin, no, maaari po tayong magtipid ng tubig, no? Regularly dapat na-check po natin yung ating mga pipe system kasi baka po mayroong mga tagas dyan na hindi po natin nakikita, no? Ang resulta po niyan, ano, lumalaki po yung bill natin at syempre, no, sayang yung tubig na natatapon po, ano?
0: Sir Ron,
1: at
0: sorry, maputol lang kita doon kasi interesting yung pagpapacheck sa pipe system. Tuwing kailan po dapat natin ginagawa ito? At sa Maynilad ba namin pwedeng i-request ito? At may additional fee pa if ever na gawin po ng consumer?
1: Ang pagpapacheck po ng mga tubo, no, within, doon po sa loob ng bahay ng ating mga customer, ay ang responsible na po dyan ay yung may-ari po ng bahay.
0: Ayan,
1: no?
0: Okay.
1: Before the meter po, ano, kami po ang responsable sa anumang pangangalaga nito. No? But yung within the pipe system, sa loob po ng bahay po ninyo, ano, dapat regular po tayong nagpapacheck niyan. Ano? When we say regular po, hindi na man po buwan-buwan, ano? Pag nakikita, depende po yan sa ating mga customers, no? Kasi syempre, dagdag bayad din po yan sa kanila. But then, no, kinakailangan at binibigyan natin ng advice ang ating mga customers na kahit pa paano ay dapat ay pinapacheck po natin yung ating mga piping system, no? Na para masiguro po natin na wala pong pipe leaks sa loob po ng kanilang mga bahay. Kasi kung minsan sa Robert ay nagugulat sila dahil mataas ang kanilang bill ng kanilang tubig, no? Pero pag iniimbestigahan po natin ay nakikita po natin na mayroon pong nakabukas na gripo sa box. For example, sa toilet po, no? Hindi po napapansin natin yan, yung mga patak ng tubig, yung maliit na pagpatak ng tubig, kapag po nagtagal yan ay malaki po ang epekto po niyan sa atin.
0: And then, Sir Ron, bukod dito, as early as daw ba po pwede na nating sabihin na bagamat hindi pa natin nararamdaman sa mismo mga bahay natin yung epekto ng Super El Nino, pero as early as now ba dapat meron na tayong konting not necessarily konti, kung pwede talagang pagtitipid sa pagkonsumo natin ng tubig?
1: Well, tama po kayo, no? Kahit po nung summer period, no, pinapaalalahanan po natin yung ating mga kababayan na ang tinatawag po natin responsible water use. Halimbawa po, Sir Robert, sa loob ng bahay, no, yung kapag po tayo ay naghuhugas ng bigas or nagsasaing yung pinaghugasan, huwag po natin itatapon, ano? Pwede po yan ipandilig sa ating mga halaman o para ipanglinis, no? Yung mga ganong klaseng paggamit po, no? So yung mga simpleng bagay po na yan, no? Pwede po nating araw-araw na ina-practice, no? Hindi lamang po kapag mayroong El Nino or kaya naman during summer period, no? Nakasanayan na kasi natin Sir Robert, no? Talagang for example, no, kapag tayo ay nagtututbrush, no, tuloy-tuloy po
0: ay, totoo
1: yung,
0: yan. Ang dami ko nakikitang ganyan, mga pamangking.
1: So dapat po gumagamit tayo ng baso o kaya naman po ay kung paano tayo makakatipid, no? Hindi po tuloy-tuloy yung paggamit po o pagdaloy ng tubig.
0: Opo. Sige, Sir Ron, eh syempre ang dalangin natin sana huwag umabot nga ano dun sa pagrarasyon dahil nga as early as now importante na mas nagtitipid tayo, gagawin ng Maynila at syempre gagawin din naman ng consumer yung part nila para dito. Panghuli na lang Sir Ron, meron bang mga naka-schedule na activity ang Maynila na posibleng maging dahilan naman ng kawalan o paghina ng supply? Ba, pwede niyo pong i-anunso ngayon para po makapaghanda rin yung ating mga kababayan Sir Ron kung meron.
1: Para po sa mga detalyeng ganito, ano, para mas particular at specific po tayo, ay makikita po yung aming announcement, no, dito po sa aming social media account at website, no. Nagpapadala rin po tayo sa Robert ng advisory through SMS, no. Tinetext po natin yan sa ating mga customers kung registered po ang kanilang mga number. So para sa mga hindi pa po naka-register na ating mga kababayan dito po sa amin, no, kung sila po ay may account sa amin, no, po pwede po kayo magpunta sa business area po natin para ipa-register po, ano, para maka-regularly nakakatanggap po tayo ng advisory. So sa ngayon po, lahat po ng announcement namin ay makikita po sa social media at sa website po namin.
0: Ayan. Lagi nyo po i-check doon para hindi po kayo magulat pag gising ninyo, magmumumog kayo. Ay, bakit walang tubig? Eh, walang anunsyo. Eh, meron naman pala. Lagi lang ninyong i-double check from time to time. Sir Ron, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Maraming salamat din po, Sir Robert. Maraming salamat din po sa pagkakataon.
0: Salamat po si Sir Ronald Ron Mendoza, ang Media Relations Assistant Manager ng Maynilad. Ang oras po natin, 8:38. Eh, sabi ng mga consumer ng Manila Water, paano naman kami, Robert? Paano naman kami? Hindi mo tinanong yung Manila Water kung ano rin yung paghahandaan na ginawa nila o gagawin nila para hindi kami mawala ng supply ng tubig ngayong Super El Nino. Ay, huwag po kayo mag-alala sapagkat makakausap na po natin ang Corporate Communications Manager ng Manila Water, si Sir Raymond Ray. My, Sir Ray, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Sir Robert, at sa inyong mga tagapakinig at nanonood sa inyong programa.
0: Good morning po, Sir Ray. Eh, kagaya po sa taga-Maynila, ang unang tanong ko rin din po sa inyo, Sir Ray, maganda po ba talaga ang umaga ng mga taga-Manila Water? Pagbukas ba nila ng gripo ng mga consumer ng Manila Water, may tulo doon sa kanila pong natulo ng tubig doon sa kanila mga gripo ngayon?
2: Meron po tayong supply, sigurado. Ayan. Po yan sa ngayon.
0: Sigurado yan.
2: Yan, sigurado.

0: yan.
1: Okay. Sir Ray, moving
0: regular na nating nararanasan.
1: Correct.
0: So, minabuti na po ng Manila Water na bago pa dumating ang mga susunod na El Nino ay gumawa ng alternative sources of raw water. Kasi for so many years, ilang dekada na, ang 90%, mahigit 90% ng ating supply, nagagaling sa Angat Dam. Kawawa naman yung Angat Dam. Kailangan niya ng kaibigan, kailangan niya ng mga
1: kaagapay.
0: O, kaagapay po. Tama po. So nakita natin, itong Laguna Lake, pwede natin pagkuna ng tubig. Sa katunayan, meron tayo ditong tinayong Cardona Water Treatment Facility na kasalukuyang kumukuha ng hanggang 110 million liters per day. At meron tayong East Bay Phase 1. Dito po sa may eastern portion ng Laguna Lake, kumukuha na po siya ng ang capacity niya, maximum capacity ay nasa 50 million liters per day.
1: Okay.
0: Po. Tapos meron din tayo dito sa Wawa Kalawi System, yung Kalawi's water supply system natin, na may capacity na hanggang 80 million liters per day. So, hindi po sila kumukuha from Angat. May mga sarili po silang raw water source. Yun po yung pantulong natin, pandagdag sa supply para dito sa Rizal area tsaka sa east zone ng Metro Manila.
1: Opo.
0: Para pantulong na rin ng supply ng Angat.
1: Opo. Sir Ray, yung dalawang nabanggit mo na yan na additional source ng tubig for Manila Water consumers, nagagamit na po yan ngayon. Nakakapag-supply na po sila ngayon din sa mga tahanan natin.
0: Tama po yan. Tatlo po yun. Kalawis, Cardona, East Bay. At yung pinakamalaki na kaka-acquire lang po namin na last year, yung Upper Wawa Dam na may...
1: Correct.
0: Ito po yung the first in so many years, in 50 years na malaking pinatay yung dam. May kakayanan po siyang mag-supply ng 710 million liters per day.
1: Opo. Doon sa nabanggit nyo na tatlo, Sir Ray, kung susumahin natin para magkaroon lang po ng idea yung mga consumer ng Manila Water, ilang porsyento yung idinagdag dito sa supply, sa dating supply na meron na pinagkukunan ng Manila Water?
0: Substantial po siya. Wala akong perfect percentage right now. Pero substantial po siya na kahit may severe El Nino tayo ngayon, kaya niyang mag-supply sa aming concession area.
1: Ayun.
0: Until fourth quarter.
1: Opo. Kasi
0: kaya sana po umulan
1: niya. Oo. Sana doon umulan. Sir Ray, opo. Pero syempre, 'di ba? Kumbaga dahil nga super El Nino, kagaya ng iba, minsan nakita na natin itong effect doon pa lang sa may mga grupo na nagpunta doon sa ilog, magsi-swimming daw sila, pagdating nila, tuyong-tuyo yung ilog na pagsi-swimmingan nila. Wala silang makitang tubig doon sa ilog at ang sabi ng mga tao doon na tuyo. Baka naman itong source natin na ito, kapag naramdaman na natin yung super El Nino, matuyo. May ganun bang possibility, at least isa o dalawa doon sa mga bagong source natin?
0: Sa ngayon po, positive ang aming pagtataya. Meron po tayong mga mitigating measures para hindi pati yung mga dams natin, yung mga reservoirs ay matuyo ang tuluyan.
1: Correct. And then of course, kagaya dun sa Maynila, ina-actionan pa rin naman natin, may mga bago tayong source, very good tayo dyan. At yung mga nasa illegal connection, yung mga tumuturo, nagli-leak na mga pipes natin, paano po ang take dito ng Manila Water, sir?
0: Malaking tulong, ang tawag po namin dyan ay NRW, Non-Revenue Water. Ito po yung tubig na naaaksaya dahil
1: correct
0: sa illegal connection na banggit ninyo or sa mga leaks. So pag kami nakita po tayo mga illegal na gawain katulad nitong mga illegal connection or nagnanakaw ng metro, i-report po natin sa hotline nating 1627, Manila Water Customer Hotline 1627.
1: Kaya po tinatanong ko yan, Sir Ray, kasi doon sa pagtaya po ng PAGASA, kabilang tayo dito sa Metro Manila doon sa posibleng makaramdam ng dry condition. At kung ganyan nga, di ba dry condition, tapos sasabayan pa ng leak or kaya sasabayan pa ng pagdanakaw, syempre, nakakabawas din yan doon sa supply na sana nakakarating doon sa mga legitimate na consumer po ninyo. Customers po ninyo.
0: Tama po yan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang maganda lang sa amin dito sa Manila Water, mabilis po mag-report ang aming mga customers. Kaya at mabilis din ang aming response sa mga leaks, sa mga meter theft, sa mga tampering ng meters. So nagagawa po naming maibaba ang NRW rate namin na nasa

0: 14% lang ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Ang
1: mm-hmm.
0: world standard kasi nasa 25%. So we're beyond, so kasama kami sa one of the lowest in Asia na NRW.
1: Mm, okay. Yung may iba pa po ba kayo, Sir Ray, sa Manila Water na projects na kinukomplete at least as we speak now at ang target ay matapos within this year para mas makatulong palalo doon sa pagsisiguro ng supply ng tubig?
0: Tama po yan. Meron po kaming tatlo. Ito po ay expected matapos ngayong taon. Yung nabanggit ko po kanina, East Bay Phase 1 pa lang po yun, yung may 50 million liters per day.
1: Mm.
0: Meron pong Phase 2 yan, East Bay Phase 2, na mas malaki po ang pwedeng isupply na tubig sa aming mga customers na 200 million liters per day. Tapos meron po tayong kay Sakat Water Treatment Plant na kasama sa Wawa Kalawi System, may dadagdag po yan ng 220 million liters per day. At yung kabuuang Wawa Kalawis Water System na Phase 2, meron po siyang 438 million liters per day.
1: Mm.
0: So sana po matapos po yan within this year or early next year.
1: Oo. Sa lahat ng mga narinig namin, Sir Ray, laging million eh. So ibig sabihin, marami-raming supply ito. Ang tanong lang naman ng taong bahay niyan for sure, Sir Ray, di ba? Kami ba mga customer ng Manila Water? Hindi kami, kahit anong mangyari hanggang December this year, hindi kami mawawala ng supply ng tubig because of Super El Nino.
0: Rest assured, Sir Robert at mga taong bayan, mga aming customer, ay sisikapin namin, hindi magbabago ang inyong customer experience. Kung ano pong nararanasan nyo ngayon, ay i-maintain po namin yan.
1: At panghuli na lang, Sir Ray, lagi natin sinasabi sa mga customer ninyo na magtipid tayo, gawin din natin yung bahagi natin. Pero sa panig ng Manila Water, paano pagtitipid naman yung ginagawa ninyo para hindi rin natin maranasan yung matinding effect po ng Super El Nino?
0: You mean sa company po? Or sa...
1: Opo, sa mismong Manila Water, paano ba yung pagtitipid na po pwede gawin ninyo din? Kumbaga, instead na sinasabi natin lagi sa customer na, magtitipid kayo ha, pero itong company namin, eto rin, may ginagawa rin naman ang pagtitipid.
0: Yes, unang-una ho, yung aming building, aming facilities, yung mga internal reticulation ng aming water supply, sinisiguro namin na walang tulo, walang leaks.
1: Kaya, ayun, importante yun.
0: Siyempre, yung paggamit ng aming mga toilets, sigurado naming una walang leaks at hindi siya sumusobra sa tubig. Kumbaga, binabawasan namin yung paggamit ng pagpa-flush ng maya't-maya nagpa-flush.
1: Correct, correct.
0: Pero siyempre po, kung nangangamoy na, i-flush niya na po talaga.
1: Tama naman yan. Totoo din naman.
0: Pero kasi ang toilet kasi ang isa sa kagamitan natin sa bahay na water intensive. Ayan. So may mga techniques pwede nyo rin gawin sa bahay. Yung bote ho ng mga soft drinks na 500 ml or 1 liter. Lagyan nyo ho ng tubig. Tapos ilubog ninyo dun sa tangke ng toilet ninyo. Para bawas na yung gagamiting tubig nung tangke ng toilets ninyo.
1: Diba?
0: Opo. Mm. Ganon. Siguro duhin niya lang hindi siya sasabit dun sa mga fixture.
1: Aha.
0: Isa po yung technique.
1: Oo.
0: Tapos parati namin sinasabi, mapa Manila Water Company, mapa customer, maging water wise every day.
1: Ayan.
0: Ito yung gagamit ka ng tubig, pero gawin mong sa pinakamatalino, pinakamakataong paraan.
1: Tama. Kasi hindi tayo sigurado hanggang kailan meron tayo ganito kasaganang tubig. Mahalaga na sinesave pa rin natin para din naman sa kapakanan ng future natin. For the meantime, Sir Ray, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Maraming salamat din, Sir Robert, at sa mga nakikinig.
1: Salamat po. Happy Saturday. Si Sir Raymond Ray.
0: Happy weekend.
1: Happy weekend. Maymay ang Corporate Communications Manager ng Manila Water. So ayan ha, sa mga taga Metro Manila at nearby, ayan po yung assurance ng Maynilad at Manila Water. Pero syempre, dapat tayo din. Gawin din natin yung tungkulin natin. Oras natin, 8:49. Ay, bati lang natin ha. Ang mga nanonood sa atin ngayon, Father Hans Magdurulang, magandang umaga po, Father Hans. At syempre, may paanunsyo si Father Hans eh. Mass for the sick with blessing and distribution of the oil of St. Charbel Macluf. Yan po ay sa June 22, 2026, Monday, 8 a.m. sa Our Lady of the Assumption Parish. Diyan po yan sa may Malate, Maynila. Tapat lang po yan ng Manila Zoo, ha? Para hindi po kayo mawala. Doon po kayo pupunta. Hanapin niyo po si Father Hans doon, ha? At syempre, happy birthday kay Sir Jun Valero ng Pakil, Laguna. Happy, happy birthday! At magandang umaga rin po at advance happy Father's Day kay Sir Tig Pakapak. Mula po sa Usaping Tubig, punta tayo. Gusto niyo ba usaping itlog naman? Bakit nagkaroon ng itlog agad? Lalabas tayo konti ng Metro Manila. Punta tayo sa may Pampanga. Pag-usapan natin, itik, itlog. Aba, bakit? Anong meron? Ito po ay sapagkat meron silang tinatawag na Patiklog Festival sa isang barangay po dyan sa Candaba, Pampanga na aarangkada next week, June 27. Pero as early as now, may mga activities na po sila. Eh, kakausapin nga po natin yung kanilang founder at organizer, isa sa mga founder at organizer nitong Patiklog Festival. Anong meron dito? At ano? At kailan the best time na magpunta tayo sa kanilang festival, ha? Kausapin po natin ang organizer ng Patiklog Festival ng Barangay Visal San Pablo ng Candaba, Pampanga, si Sir Nicos Sagum. Sir Nicos, magandang umaga po at welcome sa Balita
2: at Imano. Good morning po, Brother Robert. Good morning po.
1: Ay, magandang umaga. Unang-una, Sir Nicos, bigyan nga natin ng ideya yung mga kababayan natin. Bakit nyo tinawag na Patiklog Festival itong inyo pong festival?
2: Ang Patiklog Festival po ay nabubuo po sa pangalan dahil sa palay, itik at itlog.
1: Ah, tatlong
2: so,
1: elements.
2: Yun po ang tatlong pangalan po na pinaloob po natin sa Patiklog.
1: Palay, itik, itlog. So I assume na dyan sa Visal San Pablo, Barangay Visal San Pablo, yan ang mga outputs ninyo.
2: Yes po, palay. Yes po. Ito po yung pangunahing pangkabuhayan po dito po sa aming barangay.
1: Oo, so with this Patiklog Festival, pang ilang taon nyo na itong ginagawa, Sir Nicos?
2: Actually po, this is our second year po na gagawin po natin ang Patiklog Festival po dito po sa Barangay Visal
1: San Pablo. Itong festival nyo na ito, ano ang highlights? Ika nga, kung magpupunta kami dito, ano ang highlights, kailan at anong oras at, para makapanood at makaparticipate din kami itong festival ninyo?
2: At syempre po, Brother Robert, ang ating pong highlights po dito po sa Patiklog Festival, bukod po sa pagkilala po at pagpapasalamat po natin sa ating mga mahal na patron, San Pedro at San Pablo, at sa ating mga magpapalay, mag-itik at mag-itlog, tayo po ay magkakaroon po ng street dance competition at pre-interpretation dance competition po. Yan po ay sa darating po na June 27, 2026.
1: Ayun, so next week ito, June 27.
2: Yes.
1: Pero as early as now, may mga activities na kayo na ginagawa.
2: Yes po, kanina lang po by 7 a.m. po ay ginawa po namin ang basindak or ang basaan at indakan po sa aming kalye.
1: So ibig sabihin, sumasayaw kayo, umiindak kayo habang binabasa kayo, ganun ba yan?
2: Yes po, Brother Robert. Aba. Talaga pong masaya at talaga pong
1: refreshing.
2: In-enjoy po yon ng mga kabarangay po natin at mga kapit barangay po natin.
1: Sir Nicos, kasi kapag sinabing Pampanga, patok yan pagdating sa masarap na pagkain. Dito sa Patiklog Festival, may matitikman ba kami ng mga masasarap na pagkain na pwede naming iuwi sa mga bahay after naming manood ng inyong festival?
2: Yes po, Brother Robert. Actually po, sa ating pong street dancing competition po, ay namimigay po talaga, especially po yung ating pong mga mag-iitlog, namimigay po sila ng mga itlog na pula, ng mga balot, habang binabaybay po yung ating mga kalsada dito po sa aming barangay.
1: So dapat pala magdala kami ng lalagyan, ano? Pag nadaanan kami, bubuksan namin yung plastic namin para malagyan ng mga itlog. Yung itik, ano luto ang meron dyan?
2: Sa itik po namin, syempre meron po kami pinagmamalaking pride itik po. Dito po sa aming barangay ay talaga pong kahit saan po kayo magpunta tuwing pestahan, lalo po sa paparating po na kapistahan po namin ngayong June 29, ay matitikman nyo po ang aming masasarap na pride itik at kaldaretang itik po.
1: Ayan, oo, so itik. Sa palay, baka bigyan nyo kami kabang-kabang palay, ha? Baka mag-harvest kayo. Tapos na ba ang harvest time dyan, season?
2: At bali, tapos na po siya. Tapos ngayon po, at syempre po, dahil po sa ating isang aktibidad po natin ngayon pong kapistahan ay ang pagtulong po sa ating pong mga magpapalay.
1: Ayan, paanong pagtulong ang ginagawa ninyo, Sir Nikos, dyan?
2: Syempre po, at ang amin po kasi mga magpapalay po dito, kung alam niyo po yung mga nangangariton po, sila po ay mayroong pong organization po dito na kung saan po, kung meron pong magkakasakit, kung meron pong mga ngailangan, sila po ay mayroong pondo na kung saan, yun po ang kanilang itinutulong po sa bawat isa.
1: Oo. So, makikita ba namin na mismong yung mga mag-iitik, yung mismong mga magsasaka, at yung mga magbabalot ay sasayaw din dyan, makikiindak din dyan?
2: Yes po, Brother Robert. Last year din po sila po ay kaisa, lalo po sa ating pong street dancing competition. Dahil sila po yung isa po sa highlights, hindi po yung mga dancer ang ating mga highlights, kundi po kung yung ating pong mga magpapalay, mag-iitik at mag-iitlog po ang ating mga highlights. Dahil sila po yung pundasyon po nitong festival po na ito sa aming barangay.
1: Oo nga naman, totoo din naman yun. Kung wala sila, wala yung Patiklog Festival na tinatawag. So kung next week yan, sir, June 27, mga anong oras ang mag-i-start ang mga activities po ninyo dyan sa Candaba?
2: Bali po sa June 27 po, by 3 p.m. po ay mag-i-start po ang aming street dance competition. Ay. 3 stations po siya sa Bangkal, Kanto at Ibaba. At ang aming pre-interpretation dance naman po ay 7 p.m. po. Yun po ang ating schedule po sa Patiklog Festival.
1: Sakto, pwedeng makapanood. Ano? Kasi 3 p.m., 7 p.m., medyo maluwag-luwag na mga schedule niyan. So bago sila pumasyal sa iba, pwede silang dumaan dyan. Eh, ang Candaba po, Candaba Pampanga, eh, boundary po yan eh. Malapit din po, lalo na itong sa may Visal San Pablo. Hindi po ba mas malapit kayo sa may bahagi ng Baliwag? Ano? Tama ba?
2: Yes po.
1: Oo. So,
2: at Brother Robert, maisingit ko na din po, kami din po ay mayroong pong food park na mamaya po ay bubuksan. Ito po ang Visal San Pablo Fiesta Food Park na inaasahan po natin na darating po at daragsa po yung ating pong mga kapit barangay at kapit bayan po dito po sa aming
1: mga gano'ng karami naman park. Yung pagpipilian namin ng pagkain na yan sa food park ninyo na yan, Sir Nikos.
2: Yes po, marami po, especially po yung ating pangunahing produkto po ang itik.
1: Ayun. At itik po. Dibale. Hanggang next week yan, nandun sila.
2: Yes po.
1: Okay. So alam na namin gagawin. Maglalakad kami dyan, itong buong team DZMM, tapos sasabihin namin, sabi po ni Sir Nikos, kuha lang kami dito. Siya daw po.
2: Lahat po ay welcome
1: Sir Nikos, panghuli na lang, imbitahan mo sila sa inyong Patiklog Festival dyan sa Barangay Visal, San Pablo, Candaba, Pampanga.
2: Ayun po, unang-una po sa lahat, ako po ay taos pusong nagpapasalamat po sa DZMM, kay Brother Robert po, maraming salamat po. At syempre po, kayo po ay aming taos pusong iniimbitahan dito po sa Patiklog Festival sa darating po na June 27, 2026, 3 p.m. po ang street dance competition at 7 p.m. naman po ang pre-interpretation dance. Ang aming pong mga kalahok ay galing po sa iba't ibang mga bayan dito po sa ating dito po sa Pilipinas.
1: Ayun.
2: At syempre po sa darating naman po na June 29 po ang aming pong dakilang kapistahan po ng aming mga mahal na patron, San Pedro at San Pablo. At syempre po nais ko na rin pong pasalamatan ang aming pong Cura Paroco Father John Paul Cabrera at ang aming pong Hermana Mayor Maria Elena Bailon at Hermano Mayor Capray Bailon.
1: Ayan. Sir Nikos, maraming salamat po at magkita-kita tayo dyan sa June 27 dyan sa Barangay Visal, San Pablo, Candaba, Pampanga para sa kanilang Patiklog Festival. Sir Nikos, maraming salamat.
2: Maraming salamat.
1: Happy weekend. O yan ha, binigyan ko na kayo ng option na pwede niyong puntahan. Lapit-lapit lang ito. 1.5 hours lang ito kung ida-drive din niyo. Exit ka ng Pulilan, tapos kaliwa ka ng Baliwag. Ayun na, Candaba na yun. Makiki-fiesta na tayo sa kanila. Oras natin 8:58 bago tayo mag-bye-bye. Aba, bati lang natin ang Happy Father's Day. Lahat ng mga magigiting na ama, advance Happy Father's Day ha sa inyo pong lahat. Aba, ito, unahin na natin Happy Father's Day and Happy Birthday bukas. Kay Sir, kay Tito Jean Season. Siyempre, ang pagbati mula sa iyong loving wife na si Tita Joy Season na Mandaluyong City, Sir Sal Dinagit. Magandang umaga, Happy Father's Day, Paul. Happy Father's Day. At siyempre, Happy Birthday at Happy Father's Day din kay Dr. Lacandupil Garcia. Happy birthday, batiko lang ng happy birthday ang napakahusay at napakabait na direktor ng JBL Hospital dyan sa San Fernando, Pampanga, si Dr. Montserrat Chichoco. Happy birthday, Doc! Si Sir Jun Valero, happy birthday din. Ang daming nagbe-birthday sa kanila, ha? Ayan, happy birthday po, Sir Jun Valero. At syempre, sa mga nagbe-birthday, Ate Josie and Kuya Boy, happy 38th anniversary! O, paano? Giselle May Kasuga, pinababati niya si Tatay Jose Kasuga ng happy

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Adam Orellar po, mag MSA Gatas. Para

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Sad man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilhin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Dito sa 99.5, number 1, kahit saan.
1: Relate na relate ako!
2: Kala, parang nahinlam na ako sa kanya.
3: Nakaka-tense naman ang story.
1: Iba talaga! More pa!
4: Dear M.O.R.
0: Iba ang kilig sa orig!

Dear MOR, ako si Carla, 30 years old at nagtatrabaho bilang manager sa isang hotel sa BGC. Maganda naman ang career ko, kaya lang may problema ko pagdating sa pamilya ko. Ang alam ni Mama, NBSB ako, or as you all know, no boyfriend since birth. Una, natutuwa pa si Mama dahil lahat ng attention ko nasa pag-aaral noon. Pero nung makapagtapos na ako at nakakuha na ako ng maayos na trabaho, nag-worry na siya sa akin. Lalo na nung nag-27 ako. Lagi niyang bukang bibig na baka tumandang dalaga daw ako at masyado akong nakafocus sa trabaho. Na-workaholic daw ako. Single mom si Mama dahil namatay si Papa nung 3 years old pa ako. Kaya pangarap ni Mama na lumaki pa ang aming pamilya. Hindi na raw siya magkakaroon ng apo dahil bading si Kuya Lance. Kaya si Mama at si Kuya wala nang magawa kundi magpaka-matchmaker sa nag-iisang prinsesa nila sa pamilya.

0: ka pagod. Sakit mag-heels buong araw.
1: Oh, anak. Andiyan ka na pala. Ano, kumusta ang date, ha?
0: Ay, naku ma. Huwag niyo na pong tanungin.
1: Ganon? Hindi kayo nag-click ni Marco? Pero bakit? Gwapo naman siya, matalino, mabait, gentleman. Husband material.
0: Ma, hindi ako interesado, okay? Kaya huwag niyo na po akong ipilit kay Marco kasi kahit 100 times kaming mag-date, hinding-hindi magiging kami.
2: Girl, nandiyan ka na pala. How's the date? Gwapo ni Marco, no?
1: Hay nako, hindi niya nagustuhan yung date nila.
2: Ah, huwag kang mag-alala, my dear sister. May papakilala ako sa yung bagong Prince Charming.
0: Pwede ba, kuya? Tigilan niyo na ako sa ganyan? Ba't ba hindi kayo mapakali?
1: Anak, 28 years old ka na, pero ni isang beses hindi ka nagpakilala ng boyfriend mo. Tapos, pihikan ka pa sa manliligaw. Wala ka namang sinasagot.
0: Kasi hindi ko pa priority ang boyfriend, ma. Honestly, ang busy ko sa work. Wala akong time. Ganun lang yun kasimple. Saka, ano naman ngayon kung 28 years old na?

0: bagay, ikaw yung unang makakaalam. Pero hindi eh.
1: Anak, gusto kong magkaapo. Etong kuya mo walang balak magkapamilya. Kahit mag-adapt ayaw.
2: Ma, ano ba? Mag-a-abroad pa ako, 'di ba? Ikaw na lang magbigay ng apo, Carla. Ikaw ang babae dito eh.
1: Oo nga, Carla. Ayaw mo bang magkaroon ng sarili mong pamilya?
0: Gusto ko naman po, kaya lang masyado niyo ako minamadali eh. Relax lang, okay?
1: Ay nako, ewan ko ba dito sa kapatid mo, masyado lang sigurong pihikan.
2: Anong pihikan? Eh halos wala nga pinilihan sa lahat ng pinadate ko sa kanya.
0: Hindi ka kasi marunong pumili. Hindi mo alam yung taste ko.
2: Gusto mong sabunutan kita dyan? Almost perfect nga lahat ng pinapadate ko sa'yo eh. Ikaw ang hirap i-please, ewan ko ba sa'yo?
0: Che?
1: O, tama na nga yan. Oy, Carla, anak. Kung hindi ka pa ready, okay lang naman. Eh, gusto ko masaya ka. Ang tagal-tagal na wala ka pa rin katuwang sa buhay mo.
0: Mama naman, wala pa akong 30, katuwang agad?
1: Sinasabi ko lang naman kung anong nararamdaman ko. Gusto ko itang makitang maikasal. Gusto kong sumaya ka.
0: Masaya ako, ma. Huwag kang mag-alala.
2: Sure ka dyan. Baka girl to girl lang type mo. Umamin ka na lang. Tanggap ka naman namin eh.
1: Ano? Babae ang gusto mo, anak? Maiintindihan naman kita. Basta maging open ka lang.
0: Ma, hindi. At kung ganun, matagal ko na dapat sinabi.
1: Puro ka kasi trabaho, bahay. Ni hindi ka lumalabas kasama ng mga dati mong kaibigan. Parang lagi kang may iniisip pagkatapos
0: eh. Ano bang gusto niyong gawin ko? Okay nga lang ako.
1: Makipag-date ka pa. Makakahanap ka rin ng lalaki para sa'yo. Lance, maghanap ka pa ng iba ha. Galingan mo sa pagpili.

Laging ganon si Mama at si Kuya Lance. Pinagpipilitan nilang malungkot ako, na kailangan ko ng lalaking mabait at mapagmahal. Nawala raw akong kaibigan dahil puro trabaho ako. Pero ang totoo, masaya talaga ako. Hindi lang sa trabaho umiikot ang buhay ko. The truth is, may special someone na nagpapasaya sa akin. Kaya ko lang siya hindi mapakilala kina Mama at Kuya Lance ay dahil iba siya sa ini-expect nila. Ibang iba.

0: Uy, salamat ah. Pumwede ka tonight. For sure, magugustuhan mo dito sa resto na to. Ang ganda ng reviews ng place na to. I really made sure na okay yung pupuntahan natin. Kasi sabi ni Lance, pihikan ka raw.
1: Salamat. Gano'n mo nakatagal ka kilala si Kuya?
0: Katrabaho ko siya dati sa call center. Kasama siya sa team ko, kaso nag-quit ng kuya mo after 6 months eh.
1: Ganun naman talaga yun. Madaling magsawa.
0: Ikaw, anong work mo?
1: Reservation manager sa isang hotel sa Makati. Siguro mga 6 years na ako doon. Laging busy sa hotel, kaya bihira din akong lumabas.
0: Wow, parang yung ninong ko. Hotelier din yun. As in stockholder ng hotel. Eh, hindi na umuwi sa sobrang busy sa work eh. Pero that's good ah. Hard worker ka. Teka, are you okay?

0: Shucks! Ano ba yan? Ah, Ninong, ito nga pala si Carla. Carla, this is my Ninong Teddy. Best friend ni Dad.
1: Hello po. Hi, I'm Carla.
2: Hello, Carla. Nice to meet you.
1: And nice to meet you too.
0: Wow! What a coincidence. Ninong, upo kayo. I missed you.
2: Wag na iho. May meeting pa ako. Late na nga ako eh. Say hello na lang sa papa mo for me, ha? And Carla, mabait tong si Jolo. Good catch to.
1: Ah, ganun po ba?
0: Sininog talaga. I'll see you around po.
2: Yeah, keep in touch, Jolo. Golf tayo next week pag uwi ko galing Boracay.
0: Boracay ulit? Hindi na kayo napipirmi sa bahay, Ninong ah.
2: Kailangan kong puntahan yung bagong bukas naming hotel doon. It's okay. Wala naman akong anak, so pwedeng mag-travel kahit kailan. Para malibang naman.
0: You know, buhay single. Sama naman ako doon next time. Sama kami ni Carla.
2: Of course, anytime. Message mo lang ako. Nice meeting you, Carla. Una na ako, ha?
1: Okay po.
0: Bye.

0: Na misko to... Babe? Pero ikaw ha, galit ako sa'yo. Ginulat mo ako. Kilala mo pala si Jolo. Muntik na tayo mabuko dun ha.
1: Carla, teka. Babe, wait lang. Baka may pumasok.
0: Sige na nga. Ikaw talaga ang paranoid mo. Late na kaya umalis na sekretary mo? Sinigurado kung tayo lang ang nasa floor.

0: please, huwag kang iiyak. Gusto ko lang naman na sure ka sa akin. Sa atin. Hinding-hindi ako nahihiya na mahal kita.
1: Pero ba't ganun? Lagi tayong patago. Lagi na lang...
0: Well, una, magkatrabaho tayo. Hindi tama dahil ako ang boss mo. At shareholder ng hotel na ito. At pangalawa...
1: Dahil malaki age gap natin. Sige na, say it! Aminin mo na naiilang ka sa age gap natin. Kung totoo yun, hindi mo talaga ako mahal.
0: No, babe. Hindi sa ganun. Babe, it's okay.
1: Don't touch me! Ano, it's okay? Hindi mo ako madadaan sa lambing, Teddy. Hanggang sa hindi ka makapag-desisyon tungkol sa atin, never magiging okay ang lahat.
2: Teka, Carla. Babe! Carla! Carla!

Hindi sapat yung sweet at mabait siya sa akin. Dahil nararamdaman kong naiilang siya sa age gap namin. Na minsan, napapaisip ako kung baka talagang ikinahihiya niya na may relationship siya with a younger woman. Na baka, ikinahihiya niya ako.

0: sa'yo ng pickleball kanina. Thank you, pumayag ka, Carla.
1: Ang kulit mo kasi. 2 weeks mo ba naman ako hindi tinantanan sa chat?
0: Nag-enjoy ka naman eh.
1: Yeah, I had fun. Salamat ha, nakapag-exercise din.
0: Oo naman. Pwede natin to gawin kahit thrice a week after ng work mo.
1: Thrice a week agad? Naku, Jolo, ang dami kong gagawin sa trabaho. Hindi nga ako nakaka-uwi minsan. Tingnan mo nga, bumalik pa ako sa work.
0: I know. Ito nga't nandito ka na naman sa hotel eh. Balik trabaho ka na naman.
1: Jolo, may nahabol kaming revenue this month, lalo na kapag nag-update kami sa business partners namin sa US. Gusto ko lang siguruhin yung dami ng reservations. At syempre, beef up sales. Kaya aalis kami ng staff ko mamaya para pumunta sa sister hotel namin sa Palawan. Para...
0: Oo na, okay? Hindi mo na kailangan explain. Workaholic. Pero date tayo ulit, next week.
1: Date? Jolo, hindi to date. Friends tayo, di ba?
0: Yeah, friends. Hirap mong ligawan, Carla.
1: Hoy, sabi ko no commitment ha. Ang kulit nito.
0: Oo na, nagbabaka sakali lang.
1: Baka sakali ka dyan. Hey, I have to go. Mamaya kami aalis ng staff ko. Kailangan ko pang maghanda.
0: Okay. Ingat ka sa Palawan ha. Ilang days ka mawawala?
1: 4 days lang kami doon. Bakit?
0: Kasi date tayo ulit pag uwi mo.
1: Ayan ka na naman. Anong date, date?
0: Oo na. Gusto lang kitang asarin. Cute mo kasing magalit eh.
1: Che, I have to go. Bye. Thank you. Nag-enjoy ako.
0: Okay, ingat ka.
1: Bye. Ang kulit talaga ni Jolo.

0: Nandito pa kaya siya? 10:30 na. Madalas umuwi yun ng 9. Oh, may ilaw pa sa office. Sir? Ako to, si Carla. Dala ko yung quarterly report.
1: Pasok! Bukas yan!
0: Sir, yung quarterly report.
2: Thanks. Palagyan na sa table.
0: Okay. Sir? How was Singapore?
2: Okay naman. Mukhang matutuloy na yung expansion ng hotel doon. Mukhang promising.
0: Ah, ganun ba? Sir?
2: Yes?
0: Are you okay?
2: Oo naman. Ikaw ba? Mukhang galing kang gym ah.
0: Ah, itong suot ko. Hindi, nag-pickleball kami ni Jolo. Niyaya niya ako. Kaya ayun, naglaro muna bago ako dumiretso sa hotel. Dala ko naman damit ko. Mamayang 4 a.m. yung flight namin ng staff, kaya hindi na ako umuwi. Dito na ako magpapalipas ng oras.
2: That's good. Mabait si Jolo. Buti magkasundo kayo.
0: He's just a friend.
2: Wala naman ako sinabi.
0: Teddy. It's been 3 weeks. Galit ka ba sa akin?
2: Hindi naman ako nagalit sa iyo kahit noon pa, di ba? Ikaw, galit ka pa ba?
0: Ay, nako. Pwede ba akong magalit sa iyo? Isang message mo lang, pupunta na ako agad. Babe, huwag na tayong mag-away, please.
2: Babe,
0: I missed you so much.
2: Namiss din kita.
0: Babe, I want you. Gusto mo dito? Sa office? Kaya naman sa sofa. Tulad ng dati, diba?
2: Babe, Carla, sandali.
0: Ano? Ano na naman? Akala ko ba batiin na tayo? Ba't ayaw mo, ha?
2: Like I said, hindi ako nagalit. Ikaw lang naman kasi yung bigla nilang nagagalit eh. Gusto ko lang mag-explain sa'yo na hindi madali ang sitwasyon natin. Alam mo naman yun, di ba? Wait, upo ka muna dyan. Usap tayo.
0: Sige na nga. Babe, ang hirap kasi.

0: Alam ko. I know na nahihirapan ka, pero konting tiis na lang kasi...
1: Kasi?
0: Bala ko mag-early retirement. Palagay ko, hindi ko nahihintay ng 65. Baka 60, okay na ako. O pwede rin this year. Para hindi mo na ako boss.
1: Talaga?
0: Para pwede na tayo maging open sa lahat.
1: OMG, babe! Seryoso? Babe!
0: Oo. Oh, pagkatapos, ikaw pwede ka pa rin mag-work. Pero mas ituon natin ang oras natin sa pasyal tsaka sa travel. And speaking of travel, may pasalubong ako for you. Kunin mo yung paper bag sa desk ko.
1: Ito?
0: Nung nasa Singapore ako, nakita ko yung latest na bag ng favorite mong designer. Hindi ako makapili ng kulay, kaya dalawang binili ko.
1: Babe, masyado mo ako ini-spoil. I love you!
0: Buksan mo yung bag. Yung pula, tignan mo kung yan yung gusto mo.
1: Of course, gusto ko to. Bigay mo eh. Wait, teka, ano to? Huh? Diamond ring?
0: Babe, gusto ko sanang gawin to pagpunta natin sa Europe next month. Pero hindi na ako makapaghintay.
1: Huh? Babe?
0: Totoo yung sinabi ko, babe. Gusto ko mas may oras pa tayo para mamasyal. Sa travel, tsaka sa pamilya.
1: Pamilya?
0: Suwa na akong maging single. Matagal ako naghintay for the perfect woman. At marami na akong na-date noon. Pero hindi ako masaya. Ngayon lang. Carla, ngayon lang ako naging ganito kasaya. Sa piling mo. I want to be with you forever. Gusto kong nandun ako kapag magigising ka sa umaga. At sa gabi, after ng work, tayong dalawang magkasama. Magkatabi sa kama bago matulog. Pero ayoko na ng two nights overnight o yung mga nakaw na sandali lang. I want you always.
1: Babe.
0: Carla, tatanggapin mo ba ako? Will you marry me?
1: Of course! Siyempre! Tinatanong po ba yan? I love you, babe! I love you, Teddy! Yes! Yes! At yes!

0: Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Ang sikreto.
1: Yun ang pinakamasayang gabi ng buhay ko. Finally, niyaya ako ni Teddy ng kasal. It was like a dream come true, mga kamorkada. Yung ideal man

0: Babe, good morning. Gising na, breakfast na.
1: Babe, 5 minutes pa please. Antok pa ako.
0: Ikaw lang naman itong magpapagising ng maaga eh. Sige lang, hindi magagalit ang boss mo kung malilate ka. Good morning.
1: Good morning. Ano yan? Nagpaluto ka?
0: Breakfast in bed. Para sa napakasipag kong asawa. Puyat na naman dahil sa trabaho.
1: Magiging asawa pa lang. Marami pa kasi akong kailangan gawin. Babe!
0: Babe? Carla? Okay ka lang?
1: Nasusuka ako.
0: Babe, anong problema?
1: Nahilo ako. Baka dahil sa amoy ng bacon.
0: Ha? May lagnat ka ba? Eh, paborito mo tong bacon ah.
1: Lately, lagi na lang ako nahihilo. Tapos nasusuka sa umaga. Antok din ako at pagod lagi. At saka, babe.
0: Ano yun?
1: Kasi, one month na akong di nagkakaroon.
0: Babe, anong ibig mong sabihin?
1: Nung una, akala ko delayed lang. Pero nung nag-isang buwan nang hindi ako nireregla, nag-desisyon akong bumili ng test kit. At ito, babe.
0: Buntis ka? Totoo ba to? Magiging daddy na ako.
1: Oo, ito nga, oh.
0: Daddy na ako. Oh, yes, babe. Ito ang pinaka-the best na regalo na bigay mo sa akin.
1: Uy, huwag mo akong bubuhatin. Ikaw talaga, nahihilo na nga ako eh.
0: Oh, sorry, sorry na ko. Buntis ka nga pala. Kailangan magpatingin na tayo sa OB. Pupuntahan natin yung pinakamagaling na doktor na kilala ko. Sa magandang ospital para komportable ka. O gusto mo ba, mga anak sa States? May bahay ako sa LA. Pwede tayo dun. Dito naman sa Pinas eh, paayos na natin ang kwarto ng baby. I-schedule ko na yung renovation ng guest room.
1: Babe! Babe, sandali lang. Isa-isa lang. Masyado kang nagmamadali. Magagawa natin lahat yan.
0: Sorry. Sobrang excited lang talaga ako. Ang dami kong plano. Ang dami natin gagawin.
1: Oo. Pero bago ang lahat, kailangan natin kausapin si Mama.
0: Ah, oo.
1: Kinakabahan ako, babe. Hindi ko alam ano magiging reaksyon niya.
0: Babe, huwag kang matakot. Kahit anong mangyari, nandito ako. Ipapakita ko sa kanyang seryoso ko sa'yo. At handa akong gawin ang lahat para sa pamilya natin.
1: Pero babe, what if...
0: Huwag ka na muna mag-isip ng negative. Matutuwa rin ang mama mo. Diba sabi mo, gusto na niyang magkapo? Don't worry babe, kakausapin ko siya.
1: Hindi ko nga masabing boyfriend kita. What more kung malaman niyang buntis na ako.
0: Kaya nandito.

0: bongga talaga dito sa hotel nyo. Ba't di mo ako madalas ilibre dito? Lagi ka nandito pero minsan di mo ako niyayayang mag-overnight. Banding tayo at mag-check-in para mag-girl talk.
1: Ay nako, ikaw talaga, Lance. Tigilan mo na ngayon kakaasar mo sa kapatid mo.
0: Man naman. Proud kaya ako sa baby sis ko. Tingnan mo oh, social na itong restaurant ng hotel. Bagay na bagay talaga tayo dito.
2: Sige na, order na muna kayo. Kahit ano, may treat.
0: O tingnan mo ma, treat daw ni Carla. Bihira man libre tong kuripot kong kapatid, kaya order ka na ma. Yung pinakamahal dyan.
2: Sira? Sige na, ito yung menu.
1: Nako, salamat anak ha. Anong oras daw ba darating yung boss mo? Nakakatuwa naman at inimbitahan pa niya kaming mag-dinner. Siguradong tuwang-tuwa siya sa performance mo dito sa hotel.
0: I sure yun ma. Carla, sabihin mo sa boss mo samahan niya ng 3 days 2 nights dito sa hotel with matching spa and facial gift certificates para hindi bitin yung stay ko dito.
1: Ay nako, ikaw, umayos ka nga. Nakakahiya yung pagtitili mo. Ay, pero seryoso anak. Bakit daw gusto niya kami makilala?
2: Kasi po...
0: Oh, nandito na yata siya. Shucks, ang guwapo. Girl, hindi mo sinabing artistahin si Sir. Kahit masyonda.
1: Hoy, tumahimik ka nga dyan, Lance. Marinig ka ng boss niya.

0: Ma, kuya, si Mr. Tadeo Velasquez, ang boss ko. Si mama at si Kuya Lance.
1: Ay, naku, hello po, sir. Ako po si Marinel, mama po ni Carla.
2: Good evening, sir. And I'm Lance, kuya ni Carla.
3: Hello. Good evening. Wag nang, sir. Just call me Teddy.
2: Sure, Sir Teddy. Ang cute niyo po.
3: Ikaw talaga, Lance. At saka, wag ding Sir Teddy. Baka, Kuya Teddy. Mas okay yun.
2: Bongga! Kuya Teddy it is! Parang big brother si Sir.
1: Ay nako, Lance. Huwag ka namang mag-assume. Respetuhin mo yung boss ni Carla.
3: Hindi. Okay lang naman po. Gusto kong maging malapit sa pamilya ni Carla.
1: Ano? Iba pala talaga dito sa kumpanya ninyo. Talagang magkakapamilya ang turingan ninyo, ano anak?
0: Po? Ah, opo.
3: Please, kain muna tayo. Sinabi ko sa chef na ipaghanda kayo ng specialty ng restaurant namin. Order pa kayo kung kulang, ha?
2: Game! Gutom na ako. Nice one, Carla. Bait talaga ni Sir. Kuya Teddy.
0: Oo.

0: Ayun na nga. Sabi ko, excuse me, hindi ako basta-basta taga-sagot ng telepono, no? I'm a language and marketing specialist.
1: Tama.
2: Ay nako, ikaw talaga anak.
0: Diba? Totoo naman Kuya Teddy. Dapat proud. Confident dapat palagi. Masipag sa trabaho pero dapat astang pang CEO.
1: That's right. Confident dapat palagi. Ganun sa corporate world.
0: Miss Max! Sisi, love ko talaga tong boss mo. He's so smart at ang cutie pa.
2: Oo. Ay, salamat Sir Teddy ha. Mabuti kang boss sa anak ko. Natutuwa akong makitang gumaganda yung karir niya sa guidance din niya.
1: Magaling si Carla. Malayo pang mararating niya.
2: Ay, nako, dahil nandyan po kayo, para ho kayong amang gumagabay dun sa anak ko eh.
3: Ah, ma, kasi...
1: Well, yun nga po yung dahilan kung bakit gusto ko kayong makilala at makausap ng personal.
2: Dahil po...
1: Ako po kasi at si Carla...
3: Boyfriend ko siya, ma. Nagmamahalin kami ni Teddy.
2: Totoo ba to?
3: Matagal yun na akong tinatanong kung may boyfriend na ako. Hindi ko lang masabi sa inyo na kaya wala akong gusto sa mga pinapakilala ni Kuya sa akin. Dahil meron na akong mahal. At si Teddy yun.
0: OMG! Kailan pa to, Carla?
3: 2 years na kami, Kuya.
1: Seryoso ako kay Carla. At mahal na mahal ko siya.
2: Ay nako, hindi ito tama. Ano bang agwat nyo? 25 years? 30 years?
0: Palagay ko, 30.
3: Pwede ba? Hindi ka nakakatulong, Kuya.
2: Ay, yun naman ang totoo eh. Ang laki ng agwat ninyo. At paano ka nakakasigurong hindi ka niya lolokohin?
1: Hindi ko po gagawin yun sa anak ninyo. Mahal ko si Carla.
2: Naririnig mo bang sarili mo? Mawalang galang na ha? Pero pwede ka na niyang maging tatay.
0: Ma.
2: Naku, huwag niyo akong pigilan. Inalagaan ko si Carla. Pinag-aral at pinalaki ko ng tama. Kaya hindi ako papayag na kung sino lang na DOM yung lalandi sa kanya.
3: Tama na, ma. Hindi ako papayag na insultuhin yon taong mahal ko. Mabait si Teddy. Nagmamahalan kami at...
2: Hindi mo man lang kami naisip. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan, anak. Kahit ano pang sabihin mo, Carla. Hindi ako papayag sa relasyon ninyo. Lance, umalis na tayo.
0: Pero ma...
2: Ano ba, Lance? Sasama ka ba o hindi? Basta, hindi na ako makakatagal pa dito. At ikaw, Carla, sana hindi lang yung gusto mo yung iniisip mo.
1: Ma'am, sana intindihin niyo po si Carla. Huwag po kayong magalit sa kanya at wala rin po ako masamang intensyon sa anak niyo.
2: Aalis na ako. Carla, hindi pa tayo tapos.
3: Hindi, ma. Tapos na tayo. Kahit ano pang sabihin ninyo, wala kayong magagawa. Sasama ako kay Teddy. Kung gusto niyo magkalimutan na tayo, edi sige. Basta mahal ko si Teddy at hindi kami maghihiwalay.

kamorkada, hindi ko na nasabi kay Mama na buntis ako. Sa galit ko, nabitawan ko ang mga salitang yon. Alam ko namang nabigla sila sa pag-amin namin ni Teddy. Pero malaki na ako. Hindi ako minor de edad para pigilan ni naman pagdating sa taong pipiliin kong makasama sa buhay. At aaminin ko, nasaktan ako. Para sa sarili ko at para kay Teddy. Porket malaki ang agwat ng edad namin, pwede na ba siyang tratuhin ng gano'n ng mama ko? Nagdesisyon akong umalis ng bahay at tumira muna kay Teddy. Nag-leave din muna ako sa trabaho dahil naging maselan yung pagbubuntis ko. Siyempre, nalaman na rin ang lahat sa trabaho, pero wala na akong pakialam. At dahil sa ginawa kong yon, mas lalong lumayo ang loob ng mama ko sa akin. Pero nanindigan ako. Dahil mahal ko si Teddy at alam kong ito ang buhay na gusto ko.

0: Pasensya ka na, hindi na kita nahintay. Ang tagal mo kasing gumising eh. Nagutom na ako.
1: Wala yun. At dapat lang na mag-breakfast ka. Kasi tatlong buwan na lang, banganganak ka na. At malapit na nating makasama si Teddy Jr.
0: Oo nga.
1: Babe, may problema ba? Anong iniisip mo?
0: Ha? Wala ah.
1: Ay nako. Sa tingin mo ba hindi pa rin kita kabisado? Tumatahimik ka lang sa isang sulok kapag may malalim kang iniisip. Kaya sabihin mo na sa akin kung ano yan.
0: Yung issue pa rin sa pamilya namin. Hanggang ngayon, galit pa rin daw si Mama, sabi ni Kuya Lance.
1: Hindi mo pa rin sinasabi ang tungkol sa anak natin?
0: Hindi eh. Dahil hindi nila ako maiintindihan. At ayoko ng gulo. Hindi pa ako handang makita sila ngayon, Teddy. Lalo na dahil buntis ako. Ayoko.
1: Naiintindihan kita. Pero gusto mo ba ako lang kumausap sa kanila?
0: Wag na. Ayoko muna ng gulo, please. Pwede bang ganito muna? Tahimik muna tayo?
1: Okay. Kung yan ang gusto mo. Alam ba ni Lance na buntis ka?
0: Alam niya. Pero pinag-promise ko siyang wag sabihin kay Mama. Hindi pa ako ready eh. Masaya na ako sa ganito muna. Yung ikaw at ako lang, yung walang gugulo sa isip ko. At ang focus ko, sa atin at sa magiging baby natin.
1: I understand. Pero Carla, kung ako na ang nagiging dahilan ng pagkasira ng pamilya ninyo...
0: Alam ko nang sasabihin mo. No. Pinili kita, Teddy. Pinili ko ang pamilya natin. Ipaglalaban kita sa lahat ng taong huhusga sa ating dalawa. Hindi sila ang makakasira sa relasyon na iniingatan natin.
1: Sigurado ka na ba dyan?
0: Oo naman. Bakit ikaw? Nagdadalawang isip ka ba sa akin?
1: Carla, kahit kailan hindi. Alam mo yan, ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko.
0: Promise? Totoo ba yan?
1: Totoo, babe.
0: Babe, alam kong pinag-uusapan na tayo sa office. Alam na ng mga taga-hotel na girlfriend mo ko.
1: And so, ano ngayon? Wala akong pakialam sa kanilang lahat. Kung gusto mo eh, sisantin ko lahat ng mga nanti-chismis tungkol sa'yo.
0: Babe naman, huwag ganun. Ikaw talaga. Pero seryoso, babe. Ang dami namang taong tutol sa atin. Bakit ganun?

0: Hindi. Huwag mo lang isipin yun. It's okay. Wala yan.
1: Sigurado ka?
0: Oo, sigurado ako.
1: Babe? Babe!
0: Babe, hindi ako makahinga.
1: Babe!

mga kamorkada nung gabing yon, nawala ang pinakamamahal ko sa buhay. Ang taong nagbibigay liwanag sa buhay ko, si Teddy. Pagdating namin sa ospital, dead on arrival si Teddy due to cardiac arrest. Hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi. Ang alam ko lang, tinawagan ko si Kuya Lance at nagmadali siyang pumunta sa ospital. Siya rin ang tumulong sa aking mag-ayos ng lamay ni Teddy. Dumating ang mga kapatid ni Teddy sa lamay at ayaw nilang makipag-usap sa akin. Hindi ako hinarap nung ate niya. Kaya nagdesisyon ako. Ako na lang ang lalayo sa pamilya ni Teddy. Dahil ano pang saysay ng pagtira ko doon sa bahay ni Teddy kung wala naman siya? Ano pa ang gagawin ko sa isang bahay na malungkot at nagpapaalala lang sa akin na wala na ang nag-iisang taong nagbigay saya sa buhay ko?

0: sis. Please. Pumasok ka na sa loob. Huwag ka dyan sa garden, baka sipunin ka. Kabuhanan mo pa naman. Please.
1: Sandali na lang, kuya. Papasok na rin ako.
0: Girl, umiiyak ka na naman. Hindi mabuti para kay baby yan.
1: Ang sakit, kuya. Ba't ganun? Ang bilis kinuha sa akin si Teddy. Hindi pa niya nakilala yung baby namin. Ang dami pa namin plano. Bakit? Bakit ganun? Ang unfair! Sobrang sakit.
0: Carla, hindi natin masasabi kung bakit kinuha ng Diyos si Teddy eh. Pero ito alam ko, knowing Teddy, hindi niya gusto makita kang nagkakaganyan. Kailangan mong kumain. Magpalakas. Para sa baby niyo.
1: Ang hirap kasi. Marami pa kami gustong gawin.
0: Alam ko. Pero nandito naman kami ni Mama. Hindi ka namin papabayaan. At lalo na si Teddy Jr.
1: Wala na siyang papa. Kawawa naman yung anak ko.
0: Nandito ako, sisi. Ako ang tatay yung gwapong fafa ni Teddy Jr. Don't worry, ha?
1: Thank you, kuya.
2: Oh, nandyan pala kayo sa garden. Eh, mag-aalas 7 na. Lance, papasukin mo na yung kapatid mo. Magkakasakit yan, baka hamugin.
0: Ito nga, Momshi. Kanina ko ba pinapapasok to eh? Kaya lang nag-emote dito sa labas. Umiiyak na naman si Carla. Kaya ayun, naiyak na rin ako.
2: Ay, nako kayong dalawa. Halina kayo, pumasok na. Anak, Carla, makinig ka sa akin, ha? Hindi mabuti para sa'yo at kay baby ang pag-iyak-iyak, ha? Nandito lang kami ng kuya mo. Kasama mo kami, anak.
1: Ma?
2: Ay, mali ka nga, anak. Payakap naman. Tahan ka na, ha? Tahan na.
1: Thank you, Ma. At may pamilya pa rin si baby ko.
2: Oo naman. Ang tulad nga ng sabi ko sa'yo, kahit anong mangyari, kasama mo kami,

0: Akala ko hindi niyo na ako patatawarin.
1: Ako nga ang hihingi ng tawad sa iyo, anak. Dahil sa mga masasakit na salitang sinabi ko, maski kay Teddy, ininsulto ko siya. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad.
2: Ma, sigurado naman ako naintindihan kayo ni Teddy.
0: Oo, Ma. Kung alam niyo lang, ilang beses yung sinabi na gusto niyang pumunta dito sa inyo para kausapin kayo ulit. Ako lang ang may ayaw noon.
1: Oh, sige na, tama na yan, anak.
2: Sis, huwag ka nang iiyak. Okay? Ayaw ni Teddy yan. At may isa pang bagay na ayaw niya.
0: Ano yun?
2: Bakit hanggang ngayon, ayaw mo pang makipag-usap sa abogado ni Teddy? Ayaw mong kunin yung ipinamana niya sa inyong pera? Pati yung pera ng anak niyo. Sis, malaking bagay yun.
0: Wala akong interes sa perang yun. May sarili akong ipon. May karir ako. Kaya kong buhayin ang anak ko.
2: Pero sis, anak ni Teddy ang daladala mo eh. I'm sure hindi niya gusto na maghirap kayo.
0: Kuya, pwede ba? Huwag muna natin pag-usapan yun.
2: Pero...
1: Lance, hayaan mo na muna yung kapatid mo. Hindi ito ang tamang panahon. Ako man eh, naiisip ko rin ang karapatan ng apo ko. Eh, pero ayaw ko munang makipag-usap sa panig nila. Sige lang, maghintay lang tayo ng tamang oras. Basta ganito, anak, ha? Kung anong desisyon mo, susuportahan ka namin.
0: Salamat, Ma. Salamat, Kuya. Saka ko naiisipin yun. Basta ngayon, si Baby muna. Si Teddy Jr. muna.

0: Mga kamorkada, hanggang sa mga oras na to, hindi ko pa rin kinakausap ang side ni Teddy. 1-year-old na ang anak ko at minsan, pinapaalala sa akin ni Mama ang karapatan ng anak ko sa mana niya sa papa niya. Pero hindi pa ako ready na harapin ang bagay na yon, ang mga abogado at higit sa lahat, ang mga kapatid ni Teddy na ang tingin sa akin, pera lang ang habol ko. Lumipat na rin ako sa ibang hotel at hindi naman ako nahirapang maghanap ng trabaho dahil sa previous experience ko. Maganda ang sweldo ko kaya sapat ang kita ko para sa amin ng anak ko. Kahit alam kong may karapatan ang anak ko, hindi ko hangad ang perang yon. Mas hinahanap ko yung pagmamahal ni Teddy. Hinahanap ko yung presence niya, yung bait niya, kung paano niya ako napapakalma kapag pagod at taranta ako sa trabaho, at kung paano niya ako napapatawa tuwing malungkot ako. Hindi pa ako ready mag-move on, mga kamorkada. Sana mabigyan niyo ako ng advice kung ano ang dapat kong gawin. I don't think may mahahanap pa akong katulad ni Teddy. Thank you so much sa pagbabasa ng sulat ko, and more blessings sa Dear MOR. Nagpapasalamat, Carla.
1: Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, ang sikreto.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

0: Melody Mart Golden Chicken. Price starts at 85 pesos. Head to your nearest Melody Mart to try our newest delicacy.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa, pang-awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa

0: Nagbabalik ang may sasabihin akew. Ngayon, panoorin natin ang share screen ni Gio. So, ngayon, di ko alam kung AFK ba siya o ang mythology.
1: Pero mag-share screen din, ano? MSA.
0: Hmm? Ah, sige, sige. Pwede. Multi natin. Yes.
2: Ako pala, wait lang, sadali lang.
0: Ito na ako nanonood sa
1: multi. Paluin natin yung mga makukulit.

0: visit eh. Kapag minsan-minsan lang.
1: Ang buong linggo yung naglalaro as in.
0: Oo eh. Doon ako nagsimula. Kaya ba ako nagsimula? Wednesday ha.
1: Hindi sa MSA show, naglalaro ka ng ganyan. Diyos ko, hindi ka nakapaka-show.
0: Ay, oo, oh, yes.
1: Next week na ba yung...
0: Just forgot.
1: ...ng ano, ako with MSA.
0: Yung ba? Pambira yan.
2: Ay, ba't ka tumatakbo? Ba't ka tumatakbo? Ba't ka tumatakbo? Ba't ka tumatakbo, ha?
0: Yan, ragdoll yan! Tumatakbo pa, aray ko.
2: Ah, natakbo ka pa, ha? Huwag kang mababalik
0: dito. Ang dami natin yung itatopic natin, no? Hindi na... Ako po, hindi ko pa... Ay, nakalimutan ka pala. Huwag mo na natin itopic pa. Okay.
2: Teka, that was a mistake. Natin, nakalimutan mo na pala.
0: Hindi, that was a mistake. Hindi pala muna. Ano pa nga ka? Okay, gagawin ko tong, tong ano, lagyan ko. O yung gagamitin ko talaga, yung MySex ako na background na picture. Kailangan ko ma-configure yung background ng MySex

0: ko. Hindi na lumalabas. Hindi na doon nilabas. Oy! Grabe yung ano, tiyosin ng ano, wallpaper. Ayan. Ay, 11:42 na pala eh. Ay, napakadumi na misa. Ay, parang ano, nag-error siguro. Ayun, okay na. Akala ko naman. Diyos ko.
1: Ito pa isa, tingnan mo.
0: Diyos ko.
1: Pangalan pa lang.
2: Commercial break mo, MSA, is around 11:45.
0: Alam ko. Ayun.
1: PH7. May taser na ako.
0: Pero guys, ha? Lagyan natin intimate stories present. Intimate stories present, pambihin. Yeah! Yala, lumabas ka. lumabas.
1: Yan, sige.
0: Kaya guys, kung ako tatanungin ko, ay, kung anong sasagutin ko dyan sa inyo, basta't maniwala ko sa akin. Hindi, joke lang. Ano lang yan?
1: Kaya,
0: ha? Try ko itong ipodin ang letter M. I need to put the letter M on this. In my,
1: Sabahan mo yun.
0: Parang hindi kasama. Oh, wait. I am so dead for this. Kailangan ko ito maisama yung single M ko.
2: Oh my god. Like 1 million.
0: Oh, I am so pissed. Okay. What if tanggalin ko tong ano? Alam ko na itong gagawin kong masking. Okay. I'll be so goddamn. Okay, ano ko to? Pero, mamaya natin to ipatuloy na tong screen na to. Kaya ladies and gentlemen, magbabalik muna kami. Dito lang sa may sasabihin.
1: Okay.
0: Yes.
1: Let's go.
0: Ala. Ayan.
3: ルート設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
4: 汚染度が高すぎません。
3: ダメ。
5: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
6: これは想定外ですね。
7: 漆黒の中に刻まれる
8: 準備
7: さてってやろう
9: 凝固
10: 散りなさいカオスゼロナイトメアすべてのカオスをゼロに
11: Pagkagising sa umaang mamon at kumain ng sapat Katasang kailangan para lumusog ang katawan Pero may solusyon dyan

timpla ng kape ito, tapos ihalo sa kape. Mmm, sarap. Masarap. Parang gatas. Creamy na kape. Leslie Coffee Made. Creamy sa kape. Parang gatas.

0: Hindi, ito, ito mas matindi.
1: Sakit.
2: Pucha.
1: Inoriente sa swimming pool. Bong, bong at tao dyan makoriente ang aray ko. Wala, wala guys. Anyway, grabe ha. May announcement. Wait. Wait. Kaya never
0: announcement
1: mind.
0: Ako.
1: False alarm. Dang it. Sa PC4, masamang balita. Sinabi ko na sa talk with the MSA. Aray ko po. Nag-sign off po ang PC4 sa 5:32 AM. Ang tapos kahapon po yan. Yes, kahapon. The streak is broken. Ang total itong hours is

0: Ito ang may sasabihin ako.
1: Good night sa inyo.
0: Good night sa inyo. Matulog ba kayo?

0: Komentaryo mo, Mips.
1: Good work. Grabe ka, Mips.
2: Pang-report na mo! Ay, Charlie.
3: sinasabi mo.
1: Okay.
3: Sinasabi mo.
4: Hindi ko talaga alam yung COD eh. Pasensya na.
3: Gab, sinasabi mo. Nire-report ka.
0: I guess ano ko, narinig ba ako sa mic?
3: Oo.
0: Narinig
3: ka sa mic. Okay.
0: Kasi di ko narinig sa ilo ko sa radio.
3: Pray! Nandito sa round 2, Gio and Blue Wave. Si MSA at si Mixander talo. Kasi bulok sila.
1: Gago.
3: Fuck shit ka.
1: Natalo kami kaya yun. Wala yun.
3: Ayan na.
1: Ayo nga
3: ka. Mix lipat ka.
1: Ah, sweet. Ah, sweet sides.
3: Kami na give seal. Okay, big noses versus.
5: I think God.
3: Ano yun?
2: Mga ilong kontra sa pulang paa.
5: Diga.
1: Hoy, dito pa sa live ko, gago ka. No way.
3: ECP, ano nangyari? Ba't di ka makaano?
5: Teka,
1: delikado.
5: Pinawin niyo ako.
3: Narinig yung sigaw mo?

0: Okay na?
1: Okay na, okay na. Sure na ako, bye. Ayan na!
2: Ayan na!
0: Sabi-sabi na naman ni, sasabihin nyo naman, ayan, ganun na.
1: Si wala na. Dalo?
0: Tara.
1: Wala, baliktad.
2: Tira.
1: Oh, shit!
3: Ayan na, nagdaman na. Oh, ayan na.
0: First blood! Yes!
3: Nagkaharapan na.
1: Kala nyo, nakabaan yung pulso. Kala.
3: Chiyo.
0: Double kill!
3: Ito.
2: Ito na. Oh, ayan na.
0: Buisit na komentary yan.
2: Buisit. Ay, nag-improve yung
0: mga komentary
2: nyo.
0: Ay, buti!
2: Boom! Panis! Ay, wala ko pala.
0: Buisit ka
3: dito. Ay, nalipot ito kong dapat.
1: Oh, shit!
2: Oh.
3: Wala pa yun. Yung patay, si MSA, patay.
1: Grabe.
3: Ayan na, sugusugod na ulit si MSA. Ayan na, sugusugod na ulit si Radio. Oh, ayan na.
0: Ang kinakomentary yan!
1: Please lang, ayoko magsaya ng edit, hayop. Ayoko magsaya ng edit, gago.
3: Sige, saksakan, patay si Dio.
0: Magpakan, Meps! Palapakan si
1: Meps!
2: Apakaganda na komentary mo!
1: Ay, grabe!
4: Lost the way!
3: Patay si MSP!
1: Sabugad ka, be!
3: Ayan, sinusugod na ulit.
0: Sabog?
3: Sabog na sabog, ay.
0: Kupal ka, no? Kapusi!

0: Mainit ang labanan 21, 20, 25.
1: Ay, gagi, kakarespond.
2: Anong klas?
3: Sniper!
4: Gago ka ba?
2: Contact! Oh! Naku po!
4: Bumukol si MSA!
2: Sa putong ito, namuna pa yun si MSA.
0: 27, 30 na!

0: labanan ko si Blue Wave at si Gab. Tapos ang kasamahan ko si MSA. Ako po, try hard versus try hard versus try hard versus try hard. O pala, GG MSA, ang ganda ng stretching eh.
1: Nasaan yung ano?
0: Abangan mo, boss. Abangan mo, boss, mamaya. Easy.

0: ayun,
1: uy, nakita niyo ba yung ano, planetary alignment?
2: Enemy in sight.
0: Bakit?
3: Putoy!
4: Thank you!
0: Wow!
3: Crazy! Muntik na mo sa... Muntik na mo sa...
4: Oh, shit!
1: Planeta.
3: Ay, putoy!
0: Mix.
3: Ay, nice.
4: Ay, si Mix. Ano yun?
5: Putik ito? 3-1. Nanguna pa. Nanguna si MSA. Ba't kina-blue, man?
0: Wala kang makukuha ang view kay ano? Wala kang makukuha ang view kay ano? Kay Blue Wave. At saka kay
4: Gabo. Okay. Kasi punta sa totoong laban. At ayun, binabayot na.
1: Ito laban. Nag-aalam na po sila ng kanilang pwesto.
3: Ay, putik. Muntik yan.
1: At
3: ito
1: lalabas na
0: sila. Thank you.
1: You're trying to find angles.
4: Eight forty. Pass ka pa. Baka ito'y tara na sa kama. Ay, gagi.
3: Ano pa? Pagkara, kanduta tayo ay.
4: Uy!
3: Baka po, puking. Ay, gay!
6: 15-6.
3: Aso.
6: Putik! Nang patuan ako! 19-6, grabe! Tampak agad ang pulang ilong!
3: Putik! Aray!
4: Okay, layo na ako! Ayan.
0: 22-7 ang puta! Bigyan natin sila ng chance! Kaya pa tayo magaga!
4: Oh, mukhang may pakabuli ni Nagab. May laban kay MC Trio. Mukhang malabo na tong talunin.
6: Kung ang kailangan niya at pakininom ng MC Data at ang pulang ilong pa na
4: makapagawa. Ay! Losing out si MSA. 22-10 na mga kalamaw. Ayan na. Ito na. Tusugan na. Ayan.
0: Ito na naman si Wizard na comment.
4: Ang gagalak pa dito.

0: Mike.
1: Uno.
2: Heads up, team. Enemy UAV spotted.
3: Do you set a UAV?
4: 29, 21, 31, 22. Medyo target intense ang laban.
0: Oh, no!
3: Nice! Perfect!
5: Muna pa yun ang paa na ilong.
4: Grabe na talaga. Oh. Yan na.
1: Ay, gago! Nakaibigan!

0: Tacos. Τι τακούς. Τακούς. Τακούς, τακούς.
1: Happy birthday, Mets, ang ating pinakamalupit na commentator.
0: Ayun na, oo, oo. Ayun na, it's...
2: Happy birthday! Good morning!
3: Anong cheater, Blue Wave? Fair and fair winner, ang totoong winner po ang Cool FM.
0: Yeah!
4: Tama, Cool FM number one!
3: Yan, para makagawa tayo ng 5B5.
0: Mm-mm. 5B5. Grabe ito, guys.
3: Add kita.
0: Grabe, ah. Overnight, overtime natin saglit, no?
3: Kailangan ma-reset items. Basta anything reset at last. Basta na talaga yung channel.
0: Mm-hmm. Sigma Titi mo, Watch B. Alam nyo lang. Kala ko wala na naglalaro. Sabi daw di TCP. Uy! Alas 12 na, wait lang.
1: Happy March 1.
0: Overtime muna natin ang saglit. Para malapit.
3: Extend na
0: tayo, extend. Sige.
3: Ha? TCP.
0: Easy. Ano puto ka na?
3: Wait lang, sa tila lang.
0: Turn up.
3: Mag-live ako. I-add kita muna. Sandali. I-add kita.
0: Badi tuloy. Siyempre, Marso na, ladies and gentlemen. Wait lang, i-change ko na tong aking Mercury drag na kalendaryo. Dahil nagbago ng date natin ngayon. Wow! Cairo, ano to?
3: Lumubo,
0: napringdan yung battery. Napringdan yung battery, ilang months na yan, Cairo?
3: Hala, binuntis ni MSA.
0: Grabe! Yeah, Cairo, you gotta replace that battery. Grabe. Kata mo ng bagong battery. My God, lak na pagka spicy pillows daw. Parang spicy pillow. Napaka dead ang inyong clan ninyo, Diyos
3: ilang
0: ko.
3: Ilang gig si Code? 1 gigabyte pag download.
0: Diyos
3: pagkatapos
0: ko.
3: Mo download, ilang gigabyte pa para nag-download yung mga map, etc.
0: Mm-hmm.
3: Uy, legit.
0: Gago, mga inactive to. Ano kaya mag-live dito? Ay, nako, good. Grabe. Ayusin ko lang to saglit. Paano ako mag-live?
3: No! Nakagamit yung lamaw na clan. Visit.
0: Ayun na to, pipindutin ko yung member list. Itong ato position. Ay! You will not be able to join.
3: Ano anong pangalan ng clan?
0: Another clan for 24 anong hours.
3: Anong pangalan ng clan? EGON?
0: Tigon?
3: Hoy!
0: Tigon, hindi. Joke lang. Wait lang ah. Alas na yung clan. Siya, bukas ako mag-join sa clan ninyo. Magkano gayon? Ay, gumawa na nga. Cool clan. Wow, cool clan. Gago. So, hindi ako makakasali. Now, 24 hours muna. Sige. McDonald's, thank you so much, ha? I will leave this clan for now. Goodbye. Ayan, antayin ko na lang to soon. So, ano, sa 24 hours. So, tama nga, Blue Wave. Mag-aantay pa ako ng 24 hours.
3: So, yung announcement ko natin is PTCP.
0: Oh, same din. Same din. Okay. Mag-aantay muna kami ni Blue Wave. Mag-join sa clan ninyo. Kasi, nag-join ako kasi sa ibang clan, kaya ayun. Oh, I love

0: Bahia.
1: Nako.
2: Try ko kayo invite. Try ko kayo invite.
0: Hindi pwede.
2: Try
0: ano
2: mo
0: kasi?
2: Lang, try mo lang. Try mo lang. Try lang. Pilitin.
0: Wala lumabas sa akin.
2: Sa clan. Sa clan. Sa clan.
0: Ay wala. Ay wala. Wala.
2: Invitation sent. Si try mo
0: wala,
2: daw.
0: Wala, hindi pwede.
2: Try mo daw, try mo daw i-search cool clan.
0: Tama, tama, tama, tama. I-search ko ha. Oh, tama.
3: Okay.
0: You need to wait 24 hours. Ano ka ba?
2: Sige, kinabukasan, kinabukasan.
0: Same kami ni Blue Wave, oh, kinabukasan pa. Maghahantay muna kami.
2: Isipin baka malaman.
0: Ikaw ang bahala, TCP! Ay, kung anong account. Kung gusto mo, bahala ka. It's your choice.
2: GG, add mo lang kami.
0: Oo, add mo lang kami. Oo. Ako yung pinakadating COD noong 2019 o 2020. Oo, kung bakit nagbagong COD ngayon eh. Pero yun na nga. Bulok pa rin ako sa pagtatry.

Summertime sa sarap. Muli, ako po si MSA at sa mga audience natin dito, maraming salamat. And, eto na. Angat. Good night, everyone.

Mother's Day, Daddy. I love you. This song is for you.

0: all, congratulations sa unang tapak ninyo sa Main Vibe stage. Pero kayo ba, ano pa ba yung mga nasilistahan ninyo as a duo?
1: Siyempre, gusto na, isa sa mga bucket list talaga namin yung ano, makapag-perform sa napakaraming mga tao. Like,
2: yes.
1: Siguro mga Moa Arena, mga tsaka Philippine Arena. Hindi, parang 30K lang yata. Yung Philippine Arena there? Yata, parang 60,000, parang gano'n.
2: Oh.
0: Piling ko kaya ng 120,000.
1: Sana nga, sana.
2: Tapos hanggang day 5. Tapos sold out lahat.
1: Sana nga. Someday.
2: Yes. Baka po may gusto kayong ipromote sa ating mga videos.
1: Actually, meron kaming kakalabas lang ng mga songs. Meron kaming itong listahan. Actually, itong listahan ay another song from the Song Factory, yung nung dating may isa akong kanta yung Tahanan, siya din yung gumawa nun. So ito, para siyang medyo continuation nung
2: kasi
1: Tahanan.
2: Kasi ang ano, ang narrative namin dito, di ba, ang Tahanan. Ano bang laging katabi ng Tahanan?
1: Di ba, sa lahat ng mga Tahanan, laging may katabi na?
0: Drugstore.
1: Tindahan.
2: Tindahan.
1: So, yung listahan na si, ito yung parang listahan.

0: lang SRP.
1: V-Care 들어보셨나요?
2: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나.

Even na kahit may time constraints ka nun. Which is why, kaya yun nga, pinaaga ko kasi alam ko si Class. Gustong, yung pinagusto ko talagang ma-bring dito si Class kasi itong batang ito, itong batang ito, may yun yan, ang dami naming history together. And siya yung parang mismong brain ng ating, ano ko ba?

0: Yan yung mismong timeline ng Foxland. Yan o. Yan, kompletong kompleto yan. Hindi nga lang natapos kasi yung nagpaano sa amin ng pandemic.
1: Oh, yan yung nagpabuhay sa

0: kung bakit naging ano na eh. I just thought, meron akong,
1: Tere, pipakita mo yung ano, picture na sa chat.
0: Like,
1: yun yung picture niya, no, red do. Pakita mo sa chat.
0: Like, meron akong, you know, like, I have this plot of land, and then gumawa ako ng alt accounts. Gumawa ako ng alt accounts that served as secondary characters dun sa storya natin.
1: Sa lore.
0: Diba? And I just decided, na magkakapamilya yun. That's how it became a monarchy.
2: Speaking of characters,
0: alam ko, every time na binabanggit ko yung secondary character sa Foxland, sumasakit ang puso ni Class MC.
2: Ito, speaking of characters, mayroon yung interesting lore. Kasi noon, yung pinaka-nickname ko nun, di ba Minecraft Class? Pag nag-join ako sa server Minecraft Class, in-integrate natin yung sa lore. Then, nung nagsimula na nagkaka-lore, di ba, yung

0: yung sa graphics,
1: oh,
0: he was able to manage. Whereas, in sayo, from what I've heard, the moment na may na-sense na baril yung Minecraft client mo,
1: nagiging invisible yung kamay ko, nagiging invisible yung mga sinantaong na sa tabi ko, ganun.
0: Mm.
1: Basta, nagiging invisible yung mga, ano, except sa mga blocks, yung mga Minecraft blocks, nakikita ko pa rin yun, pero yung mga characters nila Class, characters nila William, as in invisible. Shadow lang nila meron, pero invisible lahat.
0: Mm.
2: Pero yun,
1: yun.
2: Lalo, yeah. May 20 memories kasi, naalala ko nun yung city na sinend ko nung sa, ano, sa chat, Villagerville tawag natin dyan dati. Kasi it was from a village.
0: Okay, to answer yung question ni Gio, niliteral naman yung bulag, yun yung ano namin sa lore, yung ginawa namin sa lore. The reality of it is, hindi pala kaya ng PC ni Misawa.
2: Hindi niya kaya, pero pag sa bazooka, di ba Mr. Crayfish yung gamit natin noon?
0: Yes,
2: pag sa bazooka, kaya.
0: By the way, let me look that up. Is it, wait lang, development pa ba yun?
1: So habang sinesearch ni Reteki, shoutout ko muna, shoutout kay na Gio, shoutout na rin kay Tina na umalis na, actually. Pero shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo dalawa. Hi Gio, pwede ka naman magsalita eh. Pwede ba?
3: Oo na, nakasalita na ako eh.
1: Okay na, well, hi Gio, welcome.
3: Nagbabalik naman ulit ako sa Cool FM.
1: True usapang Misawa. Habang inaano ni Red, well, Gio, alam mo naman, sinabihan ko kayo na ako'y pwede sa Smile, actually. Pwede ako sa Cool, mm-hmm. Pwede ako sa Smile. So yun nga, announce ko na rin na yun. Hindi ko alam kung kailan, pero ito yung parang first official announcement ko. May balak talaga akong pumunta sa Smile. And sometime in the future, maybe next, within the following months, within the following year, within the next year, baka nasa Smile ako. Yung usapang Misawa, nasa Smile Network. Pero, announce ko yan sometime soon, pero si Gio lang makakalam yan. Alright? Gio, tama ba Gio?
3: Oo. Sa mga ano naman din dito, sa mga taga-Tigon naman, oh. Hello guys. Ako na mismo magsabi sa inyo guys, may balak talaga akong may babalik ako na program dito sa Cool. Isa lang.
1: Yeah.
3: Isa lang ipabalik ko na programa sa Cool. Independent pa rin, Smile ang magmamanage, pero i-ere ko sa Cool. Abangan nyo na lang siguro ang further announcement. Basta,
1: yes,
3: sinasabi ko sa inyo, may balak ako. May balak lang, balak pa lang. Hintayin ko muna paano ko to i-arrange yung...
1: Time will tell.
3: Et al. So,
1: yan. Pero yun nga, ako yung ano, bali itong usapang Misawa, parang bridge between Tigon tas Smile. Tama ba? Pero yun nga, parang ano lang, balak ko talaga mag-smile.
0: Okay, so wala na palang bagong updates yung

0: Radmin. Zero tier Hamachi, I the whole nine yards.
1: Pagkaalam ko meron pa ako noon eh.
2: Ako nga rin eh, kaka-bilit ko pa lang.
3: Puro ka, alam mo, naalala ko yung, ang naalala ko kay Misawa, puro siya bricks. Gusto niya talagang manghanap ng bricks.
1: Oo, kasi yung sa, ano, yung, ano ba yung kanta, country ko?
3: Ano yung kalsada mo kasi, brick blocks kasi yung kalsada mo.
1: Oo, wait lang, ano
3: yung kita ko yung capital eh.
1: Bansa ako ng United Quintana, yun, United Quintana. United Quintana, gusto ko.

0: ako ng mga bomba sa ilalim.
1: Ayun, nakikita niyo sa video. Oh. Tinan mo, naglalago.
2: War criminal. War criminal to si Red.
1: Yun mo, naglalag PC ko. Oh. Nilekod ko yun eh.
3: Ayun, naglalag yung PC. Ala,
2: alatang lag eh.
3: Bugo. Isubugo.
2: Alatang lag eh. Hindi kinaya.
3: Okay, yan. Hey, Red.
2: Ano pong PC mo dyan, class?
1: Ano?
2: Ano pa yung
1: ito, PC? Yung PC ko ngayon. Yung PC ko ngayon.
3: Malakas yung PC ni Red ni class ko.
1: Ayan, may journal. The fast forward ko is may journal. May binabasa sa ako dyan eh.
3: Pakita mo, pakita mo. Di, fast forward ka. Kante. Yan. May journal yan.
1: Yan. Submit this to the Netherite Nation Press, please. Remember when I said I was a Kisu fan? That's true, but I'm also a fan of the same SMP. And the factor is not that I decided to make a
0: similar. Yung sinabi ko kanina, ko. If I may, yung sinabi ko kanina na sisihin niyo si Dream, that's a half joke kasi yung lore part ng Foxland, it was largely inspired by the Dream SMP, which at that time was very very popular.
1: Tapos kinumbayan ng dami ng geopolitics yun
3: panahon nun, nung panahon nun, super popular nung
2: ako nga gari, gusto kong umulitin yung ganun era na yun. Ako talaga, gusto ko talaga ulitin yung mag-geopolitics ulit ako.
1: Yun nga, di ba natin yung Nightwatch, yung for unang lamaw, yun talaga, geopolitics talaga tayo.
3: Super, ano, super interesting yung pag yung ano, pag geopolitics yung ginagawa natin sa Minecraft, actually. Totoo lang.
2: Pero ito, sabihin ko sa inyo to, daan ha. May balak pa akong gustong i-aus si Lear. Sikreto ko ako mismo mag-aus kay Lear noon. Kasi meron akong personal interest din eh. Na gusto ko world peace. So iba tayo ng ano, world peace pala war si Lear.

0: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.

0: Ba't ka dyan?
1: Very questionable yung choices ng ano eh. Tawag
0: Yung mga...
1: ng mga questionable yung choices.
0: Oo. Ito si...
1: Tapos yung...
0: Tapos si Red naman, napakadaya. Kasi kinuha lahat yung North American puta.
1: Kaya nga eh. Alam mo yung balak ni Red sana. Kukunin niya din yung tup-tup din ng Panama at saka South America din, gago.
0: Diba?
2: There's a feeling in the air. Ay,

0: disiplinado yung batang yan. Ayun nga, may oras pa naman tayo, last 10 minutes na lang din eh. So yun nga, ay
1: red. Ayusin ko pa yung PC ko din kasi naglolo ko yung Linux Botec.
0: Ayun. Hey Red, nasa na?
1: Red Tech. Si Red Tech yung nagsasabu pata eh. Hey Red.
0: Red.
1: Tama na sa patano mo.
0: BGC.
1: Huwag ka nang gumawa. Huwag ka nang gumawa ng clone na machine dito.
2: Teka, nagkakatapos ko lang mag-CR.
0: Ayun.
1: Ah, grabe. May ginagawa sa CR.
0: Ayun, ganun.
2: Ito. Alright, so what's the catch?
0: Eh lang. Balik lang natin.
1: Na-request
0: ko na sa ano, na-request ko na sa management. Ay, Jong, baka sa next week, special episode ulit natin, pero pangalan ng show, usapang Jong yun.
2: Let's go.
0: Oy, actually, alam mo nga, i-request ko nga yan, next week.
2: Jong, next,
1: yun, patay.
0: Special episode. Usapang Jong yun.
1: We
0: have to. Next week yan ha? Next week. Anong araw ba next week? 27.
1: Oh, 27.
0: 27, abangan nyo. Usapang Jong yun. One night only.
1: Pwede ba mag-promote dito?
0: Okay, pwede lang. Kasi ito ay bridge.
1: Sa mga gusto manood ng May Tulugan, doon kayo sa Smile YouTube channel. That is youtube.com/SmileNetworkPH or doon sa Geometric YouTube channel kung gusto ninyo. Next week po, marathon kami. 6 p.m. to 12 a.m. kami.
0: Oh. Grabe yan. Kaya,
2: wow! Trauma na kami. Kasi ilang beses na na-extend
1: yung program. For context kasi Misawa kasi nung kahapon, naglaro na yung May Tulugan episode, the drills, yan yung nilaro namin.
0: Oh.
1: Nagde-drills kami.
0: Oh.
1: Tapusin sana namin yung 80 kilometers. Una, si Roblox, dinisconnect kaming lahat, so nawala yung 40k. So ang balak namin mag-bite size para ituloy yung naiwang 80k. Mag-bite size. Na yun, ang nangyari, imbes na bite size ang pinili kong game mode, na normal ko. So, in total, 120 kilometers na kami in total. 80k. Kinompleto namin yung 80k. Nung tapos na sana, para tapusin yung May Tulugan, sinabi ko, mag-commercial tayo. Tapos, inaasar ko silang lahat na magko-commercial tayo ulit-ulit. Pati tiyusin namin na ano din na nababaliw na rin. Nababaliw na rin, yun.
2: since nabanggit din naman ang Smile, abangan nyo may malaking pasabog.
1: at saka sa mga taga cool, I will,
2: wow, crazy,
1: kung nakikilig man to CEO or si TCP, usap tayo, may proposal ako sa inyo.
0: You know.
2: Wow! Crazy!
0: Yapon.
2: May isa akong pasabog. Meron sobrang gandang pasabog. Abangan niya yan sa August. Sinasabi ko sa inyo. Isang napakalaking pasabog. Okay. Paano pasabog? Oh, I don't know. Nagko-komentaryo ako habang gumagawa ng flood control project sa SimCity. Abangan niya lang.
1: Kasi corrupt ka rin eh. Ito naman talaga na-corrupt ka eh. Ano yung sabihin ang nangyari sa mga bilyones mong gold dun sa lumang SMP? Alam mo ba? Ang hilig mo, alam mo ba?
2: Alam ko na yung kasalanan ko. Alam ko na yung kasalanan
1: misawa, ko. Misawa. Alam mo ba, si Red?
0: Oh.
1: Gusto talaga, mahilig talaga.

0: At magbalik na naman sa susunod na panahon.
1: Yes.
0: Abangan niyo lang kami. Abangan niyo lang kami sa
1: yes,
0: Smile.
1: Smile. Kaya 'yun.

0: All right, nagkaroon na naman ng technical difficulty.
1: Ano ba yan, Mips? Ano ba yan, Mips? Nagkataglolo ko na yung tita. Ayun, sabi na rin. Alam.
0: Kasalanan to ni Terry dahil kay Ana. Joke.
2: TGON Radio.

0: pala yung cool hangout.
1: Kasi wala daw yung oh, soft top.
2: Sana po, degree show. Ay.
0: Hindi, kasi wala daw boses si TCP. Nakita ko lang sa chat kanina eh. At least merong... Oy, Mavs!
1: Yun, no? Mavs?
0: Mavs?
1: Kaya po ba ang tamang pagsagot, Mavs? Mavs, pamilya ko, Mavs!
2: Ako si Tindahan ngayon, nasa...
1: Pabili! Pabili yung camel!
0: Ang ganda ng background, putik!
1: Ay, nakahapon ba nga yan?
0: Boset na background yan.
1: Yan, yan, ganyan. Balik mo.
0: Hirap pa lang pang sari-sari store, boset.
2: Huwag lang yung Mets. Ay, huwag din mukha ng ano.
1: Yo, boset.
2: Biscuit.
0: Oh, biscuit.

0: Napapaligiran na tayo ng MEPS sa backrooms. O nga no, when kaya yon? MEPS sa backrooms.
1: Sa?
2: Oh.
0: Backrooms.
1: I-explore ni MEPS media. Yung backroom.
3: Fuck you.
0: Oh. Gago kayo ng SFP kin. Si TCP ay deep throat kaya wala siyang boses ngayon.
1: Oh, kasi may sumasabog. Sumasabog.
0: Taba.
1: Hindi naman literal sumabog. May ano, may nangyari sa kanyang lugar.
0: Sumabog. Sumabog sa bunganga niya.
1: Oo, sumabog yung bunganga niya. Yung lumabas lahat
0: ng... sa loob.
1: Oh, bullshit. Backrooms niya.
0: Gago.
1: Backrooms niya.
0: Bakit may letter T? May letter T.
1: Ano? Ay, hindi. Mga title card kasi yan ng Tita Miss Magazine, bullshit.
0: Akala ko ano.
1: Naputol. Naputol kasi, oh. Bullshit.
0: Dito, Mips. Ano na, Mips? Tutuloy na ba natin yung bagong segment mo, Mips?
1: Sasayaw ka na, Mips. Magtitingin ka ba?
0: Ang bagong segment ay...

0: eto. Ano pa? Kala nyo, diba? Kala nyo, 3 mission na yun. Wala talaga, pasensya nyo na guys kasi CCP daw na mayroon. May ano daw. Wala daw siyang boses na yun kasi sumabog na.
1: Tsaka ano rin eh, nireregla kasi siya.
0: Oo, tama naman.
1: Tinagusan habang nasa trabaho. Ulan yung balitang yun, si Bips nagsabi ha.
0: Oo, si Bips nagsabi. Huwag niyong mag-uog. Tanginang live chat yan. Tanginang live chat yan.
1: Hindi, ano pala gagawa mo kayo, Bips? Mips, curfew na, Mips. Sarado ka na.
0: Yamay. Shout out po kay, sino ba ito? Hindi ko makita, I'm blurred. Parang Japanese to eh. Ah, TGM, boset. Siya lang yung
1: TGM na naman. Real viewer. Namimiss mo na ba si MSA?
0: Namimiss mo na ba si MSA TGM? Wala si MSA dito, sorry guys. Wala.
2: Tikwak na si MSA dito eh.
1: Wala, nakulong na yun sa CR.
0: Dito nag-spam agad ng MSA.
1: Tumagot yan. O, ibig sabihin, effective yung live chat. Effective.
0: Effective. Hey, kasi si MSA, ito kasi yung kwento. Ito, explain ko sa inyo. Si MSA kasi nakakulong.
1: Uy.
0: Nasa Bilibid siya na yun.
1: Bilibid?
0: Oo.
1: Anong kaso niya?
0: Eh, kasi daw, bumabayo daw sa labas ng Malacanang.
1: Pre, kinakabahan ako, pre. Baka magbayo-bayo din siya sa kulungan, pre.
0: Dito, tong bayo na talaga. May papasukin.
1: May papasukin.
0: Ang inangin yung tiyos.
1: Uy, uy, sino to? Yung tiyos.
0: Ay, hindi. Sino
1: si Terby to. Ay, tiyos pala yun.
0: Si Terby yung nagsuspong. Si Terby nagsuspong na ni Kung. Uy, gago!
1: Wala ka to si MSA. Pasok sa amin, Trebs. Next Saturday, Mips. Ano?
0: Terebs. Hey, wag mo na i-convince si Terebs. I-kidnap nyo na mismo. I-tingitin nyo. Punta ka sa bahay nila. Tapos, i-read yung bahay nila.
3: Uy, gago!
1: Alam ko, ano ko na ba sa Quinay? Quinay, Carmela, Ana, Selena. Tapos si Selena pa talaga.
0: Pote si Selena pa.
1: Subliminal. May kagaw ka na.
0: Bumalik na ba si MSA? Hindi mo naman na. Nasa kulungan si MSA.
1: Nakakulungan eh.
0: Nakulong siya kasi may kaso siya. Bumayo siya sa labas ng Malacanang tapos
1: kaso pa
0: pero siyang De, bumayo siya sa harap ni Claire Clastro.
1: Yo!
0: Claire, si Auntie Claire pa.
1: Si Auntie Claire pa talaga. Ba't di kay ano? Kay MC.
0: Ay! Iyon.
2: Oh. Speaking of MSA, kanina yung tawag dito last episode na
0: yun. Tatanong ba si TCP? Ano ba bumalik yung boses? Kuminom ng ano? Ano ba yung gamot na para sa ano? Para sa sore throat? Yung ano? Basta may ano yun. May specific ata to na tawag nito. Yung gamot. Ah, hindi lang gamot pero ano siya? Parang gulay. Ay, isang ano? Parang ano ata yun? Luya ba? Ano yun basta? Basta ginger.
1: Payagra daw.
0: Payagram
1: po.
0: Yung payagram gago, maninigas yan. Naalala ko naman.
1: Payagram. TCP.
0: Naalala ko naman yung very funny incident. Yung bumili si TCP ng good products.
1: Good product na nakakatikas ng paa.
0: Ibago.
1: Ayaw! Ganit to! TCP, uminom ka daw ng Viagra. 3 times a day.
0: Oh, Viagra, pre, Viagra.
1: Bumalik yung boses mo. Inom ka din ng yelo.
0: Viagra daw sabi. Sino

0: Nagago. Natatawa ko din.
1: Gago. Gets ko, anong snowbear? Snowbear, tas pineapple juice.
0: Uy, gago, snow. Ay, yung snowbear na ano, na... Yan ba yung gago?
1: No, oh. Snowbear, tapos pineapple juice. Tas Viagra. Tainan mo. Tainan mo, Staros. Alam ko yan.
0: Uy, gago. Uy, gago. Kita ko sa chat. Uy. Gago, delikado ka.
1: Nasa paano bumulik? Ay! Ginagawa na tayong bayot na lintol.
0: Napakagago ka na yun. Napakagago ka na yun.
1: Nere, Petroy.
2: Sinesh ko pa yung sa Google. Sinesh ko pa yung sa Google yung pala yung biscuit na yun.
0: Ay, yung sinesh ko. Sa ulo. Ngayon yan din yan alam. Ang bayag. Kung mundo'y
1: Games yun!
0: Ang replay lang, alala mo naman.
1: Iniisip ko ka baka ang pagkainti niya doon sa Viagra.
0: May sakit daw, hinanap nila yung cure ng isang sakit. Eh, nung nahanap nila isang ano, na-realize nila.
1: Para iso yan eh.
2: Tiyatiya sumpa.
1: Para iso market. Maps, magkano ka, Mel? Tsaka Viagra. Talaga niyo ako na nagtitinda ba si Maps ng Viagra?
0: Gago. Kanina pa ako sa gitawa kasi nailan din nalaman ni Maps anong ibig sabihin, anong ano yung Viagra ko. Tapos sinerge niya pa.
1: Maps, ano ba yung pagkaintindi mo sa Viagra? Ano pagkaintindi mo sa Viagra?
2: Pang-inom sa ano?
0: Oo nga, Mel.
1: Pang-inom sa...
2: Ayoko na magsabi ba?
1: Ano? Sa diarrhea?
0: Ay, diarrhea!
1: Dapat to sa pagtatae. Pang-inom mo, Mel.
0: Ang dumayang mo!
1: Ano sa gusto kong pagtatae?
0: Sira ulo ko! Patata! Lagsat ni paputik! Sira ulo ko!
1: Hindi! Hindi mo na kaya! Seryoso! Seryoso! Magkano na ba na?
0: Nangina, bibili ang puto.
1: Ah, naiinom sa talaga ni TCP yun?
0: Gago.
1: Hard nip.
0: Hard nip, hard nip lang po. Sabi ka.
1: Dino,
0: gago.
1: Uy.
2: Therapy, please. Basta tinahan ako, please.
1: Anong therapy, please? Spike, Viagra?
2: Tigilan mo yan, nasa tindahan ako ngayon.
1: Oo nga, may tindahan pa kayo Viagra.
0: May tindahan ng puta.
1: Tindahan eh. Kasi bibili nga ako. Ibigay natin kay TCT.
2: No.
1: Free! Magbukas na kayo.
2: Sabi sa akin ni Stiles, panood ako ng bullstrip na 99 bayan ko na next week. Stiles, kung nakikinig ka man ngayon, sorry, wala akong loom.
1: Pero Viagra meron. Super nga.
2: Tigilan mo ako.
0: Oo. Oh, yan yung tanong ko, may Viagra ka ba, Prebos? Kung meron man, pabili daw sa TCP daw.
2: Pumili ka.
1: Yun, yun, Mips, kasi ayaw magbabenta eh. Alam ko
0: meron. Kaya nga eh.

0: Yung pagpapagalita na ako ni Mama.
1: Hindi ka papagalita niyan.
2: Ay, so, parang siguro, i-shoutout siguro natin yung transmitter. Yung transmitter, shoutout natin yun.
1: Oh, so, yan yung nangangailangan din ng Viagra.
2: Kailangan mo yan transmitter na mga Navarro. Eh. Kung sino may-ari, kung sino yung sinabaro, bigyan kita. We will give you, ano, from cool, sponsored by Cool FM. Bigyan ka namin Viagra.
0: Itago
1: yan yung Meps, alam mo yun.
2: From Meps.
1: Monthly salary. Kago nilagay na nga.
2: Nilagay niya puta.
1: Sponsor niya yung bayag. Nilagay niya na sa akin.

0: siya, diba?
1: Si Terebi, si Terebi lang, ata.
0: Ah.
2: Terebi?
1: So, number two, number two. Ito yung sabihin ko sa ito. To. Number two. Yan, number two.
2: Go.
1: Si, ano, si, ito pangalan niya, si, pasensya kung sino man madox ko, si John Leon Navarro.
0: Sabi na eh. Alam ko na sagot dyan, Vips. Sagotin mo.
2: Type ko na. Hindi.
0: No. Hot. Ang hot. Ang hot. Itag nyo si AJ. Itag nyo si AJ. Titikman daw. Oh.
1: Titikman daw si AJ. Oh my God.
0: Titikman daw.
1: Titikman daw. Oh yeah. My God. Oh my God.
0: Kaya pala ang bilis niya tumakbo nung nasa TV5 kami. Ang bilis niya tumakbo nung nandun na si AJ.

0: Sabi, pass eh, ano ba? Hindi mo pwede pass? Sabi mo may pass.
1: Bawal.
2: Bawal mag-pass. Pasig. Pwede ka naman sabi ng boat?
1: Oo, oh, pwede naman boat eh. Boat. Ang lala.
2: Bawal magsabi ng O. Bawal magsabi ng O.
1: Boat. Boat.
0: Ang daya nyo.
1: Ang daya nyo is boat.
2: Anong boat?
0: Oh, sige, ito na talaga sagot ko.
1: Game.
3: Oh.
1: Ano?
0: Hindi.
1: Ano?
0: Sasakyan
2: daw.
1: Sasakyan. Okay. Sasakyan.
2: Okay.
1: Next. Anong number na? Number four
2: na.
1: Number four. Adolf Hitler.
2: Sige, man.
1: Gibbs, what's your answer?
0: Ayoko.
1: Game.
2: Ano ayaw mo? Walang
1: boat na lang, boat.
4: Balita, boat. Pre. Balita ako, may gusto si Mepsahan dati, ah.
1: Yun nga. Kaya pagbibigyan na natin siya dito.

0: digital backroom. Hoy, sino yun?
1: Sino yun?
0: Gago, ang lutong nun.
2: Anong number na?
0: 8.
3: Number 8.
0: Number 8. Ikaw na magbibigay.
2: Sige, number 8. Si Gio.
3: Tapos na,
0: ay,
3: tapos na.
0: Ay, nadagot pa kanina yan eh.
2: Tapos na ba?
0: Titik. Sasakyan daw. Ano nga yun? Titikman ba daw?
3: Sasakyan daw. Titikman yan.
0: Ayun, sasakyan.
3: Yan na ganito, Mebs. Bendover. Bendover, Mebs. Kamo.
0: Okay, iba naman, ano? Ibang tao, no?
3: Di alam ko sino. Si Blue Bridge.
2: Blue Bridge.
0: Titikman, o. Yan ka. Mebs, what's your final answer?
3: Oy Mebs, bumalik ka dito. Mebs, huwag ka mag-back
0: out. Mebs, bumalik ka.
4: Ayaw niya talaga eh. Wala talaga eh. Wala talaga bumibili eh. Nag-mimit lang eh.
2: May bumibili yata ng Viagra sa
1: kanya. Tama, may bumibili ako. Ano na rin? Ano yun? Ano yun?
0: Blue Bridge daw. Blue Bridge.
1: Blue Bridge? Sasakyan.
0: Yeah. Sasakyan. Wow, sasakyan. Bakit? Bakit?
3: Bakit?
0: Kailan may explanation? Pass.
1: Ay, wow.
3: Pass. Ay, bulat-bulat ka pa, ha?
1: Ba't ganun? Hindi, wala. Wala ang explanation. Basta sasakyan.

0: Si Athena.
1: Oh, Athena.
0: Titikman o sasakyan?
2: Sasakyan.
1: Yun.
0: Hmm? Balik,
2: sasakyan. Ay, papalitan.
3: Uy, anong pinagsasabi?
1: Awal.
2: Ah, papalitan nga. Thank you.
1: Shoutout sa mga na-auto niyan.
2: Aso?
1: Titikman o sasakyan. Go.
2: Ano to?
1: Logo daw ng CJ.
0: Ba't may logo ng CJ?
2: Hello.

0: sa akin si Kuya Pa. Si Kuya Pa. Si Yorme. Motek. Sanay na ako eh. Bakit mo sa akin si Yorme?
1: Mayor. Mayor.
2: Abang, ang sagot ko ay abangan sa aking pagbabalikan.
1: Bale, bale. Wala kayong commercial.
0: Wala nga lun.
1: Katay yung commercial.
0: Daya, daya, daya.
1: Hindi mo ito tinuloy ka ako.
2: Hindi, respeto ko ni Case. May isko, syempre. Soft-soft yan.
0: Paano kaya kung si Vico Soto?
2: Vico Soto? Sasakin din. Sasakin din.
1: Ayaw mo tikman?
2: Ay.
3: Ito, pre. Ay, kasi, si Trump. Titikman o sasakyan?
2: Sa tanong ni Kuya Pao, sasakyan din.
1: Sa sasakyan? Sino? Si Gizmo? Si Gizmo?
3: Sasakyan!
1: Si Gizmo? Sasakyan! Ano yan? Tanong mo rin pa yan, Terebi?
0: Gago! Ito yung totoo.
2: Go.
1: Saksakan yan, di yan sasakyan. Saksakan yan.
0: Ito, Meps. Yung saksakan mismo.
1: Power outlet.
0: Titikman o sasakyan?
2: Ano yung sagot nito?
0: Yung saksakan mismo.
1: Power outlet.
0: Power outlet.
3: Nalala ko si Opus ah.
1: Okay, butas okay. Ng charge.
2: Pwede sasakyan.
1: Sasakyan yung power outlet.
0: Kaya nga isasakyan okay. Yung power outlet. Huwag mo sabihin mag...
1: Ano
0: nga isasakyan yun, dog?
3: Maps, magugusto mo to.
2: Ano?
3: Si JYP.
0: JYP pa.
1: Andala, sige.
2: Sasakyan. Sasakyan.
1: Titikman. Wow, titikman.
2: Sasakyan nga.
3: Uy, ba't ako? Di ako nagsalita.
2: Sino yun nasa picture po, Kuya Pao? Hindi ko kilala yan.
1: Sino tao yun nasa picture?
3: Future wife niya, no, Mep.

0: lang sa Philippines. Sasaktan. Sasaktan.
1: Sasaktan ng pote. Wait lang, may nagpapajig. Wow! Meps, baka naman, libre ka naman sa amin.
0: Just

0: Sige
1: Yeah,
0: pa,
1: po,
0: di-join ka lang para makabigyan ka ng
1: join.
0: access sa salita. Oo.
2: So, chine.
1: Okay na?
3: Ayun naman pala.
1: Ayun.
3: Ayun naman pala. Ayun naman pala. Rejoin lang pala ang mga ang kailangan. What's up mga kalamaw? Na-miss nyo ba ako?
2: Let's go.
3: Saan man dalhin ng tadhana eh suportahan lang. Ay,
1: tama. Ano suportahan natin si Mebs sa kanyang tindahan. Tindahan ni
3: Pero, Aling. Pero alam mo boss yo. Susuportahan tuloy po charagi. Na ba yung may... Ay, naka-day off nga pala yung Mikom ngayon, ano? Sabado ng gabi.
1: Ba't pa naka-day off? Sige. Ay, no, Schwarzenegger. Ay.
2: Uy.
3: Naka-day off pala ang ano, ha? Naka-day off ang Mikom, ha?
0: Eh, kasi ano yan? Kasi ito lang kasi yan.
1: Safe sa Viagra?
3: Pero natawa pa rin ako na yung Viagra na pagkamalang, ano? Na pagkamalang gabos.
1: Sakla niya tataya, Tops.
0: Malay ko kaya nung Mips, anong iniisip niya sa Viagra? Nayunan niya na search.
1: Ay, sinerge na lang ako. Sige nga, pakita mo
3: oh
1: ulit.
3: Oh my God, may actual Lego cast sa ano? May actual Lego cast sa GC, oh.
1: Yan. Yan yung Viagra.
3: Actual Lego cast. Sa mga hindi po nakakaalam sa kung ano ang Viagra, ito po ay hindi lamang pampatigas, no? It helps older men be more active. Maramdaman nila ang tugatog, ang rurok ng tagumpay.

0: titiga siya na yan. Ganun katindi si Tito. Cayetano, malapit nang bumigay. Eh, di ba bakla naman siya for that? Ay, sorry, sorry, sorry, sorry. Tama, napagkamalan mo, nagkakalat dito.
1: Bakletus.
0: Ano to, Tita Chupeta?
1: Pakabakla.
2: Ito na yung sabi ko sa inyo, guys. Sumuta ko ng kabilang istasyon na yun, tinay na sinin ko.
0: Ano yan, naka-spoiler? Oh my God.
3: Huwag yung kagita sa chat room, please.
1: Uy, uy, uy.
0: Pucha, ragis na yan. Parang ang tagal na yan, ah.
1: Sinin din pati yung background. Pati yung background sa baba. Alam ko yung context niyan.
0: Ay, wait lang. Ano nga ba context nito? Ano nga ba context nito? Paki-explain.
1: Ayoko ba?
2: Ako na lang kasi ako lang hindi mabintangan nito. Kuya Pao, bold yan.
1: Bold yan.
2: Hinahawak yung pusa. If you know what I mean.
4: DJ,
0: Nakaano. Tinawag niya si Pining.
1: Si
0: Pining Garcia. Tinawag niya si Pining. O tapos, nung tinawag niya si Pining, anong ginawa ni Totoy?
1: Napahinto sa paggigitara.
2: Hindi, isa lang kasing tao yun. Gago, gigitara. Gets ko yun.
0: Gigitara. Ayaw! Electric guitar.
1: Electric.
0: Acoustic yan. Hindi electric yan. Kasi kung electric yan, dapat may maririnig kang...
3: Ayaw!
1: Gitar. Wow.
0: Acoustic guitar.
1: Diba? Yun.
0: Acoustic guitar.
4: Kinirecreate daw niya ni Mips.
0: What the hell?
3: Huh? Ano yan? Ano yung TCP?
1: Kinirecreate.
4: Wala.
0: Kinirecreate ni Mips. Ang tanong ay ba? Sino ang kasama?
3: Bang pihira yan.
0: Sino?
1: Mag-gitara o mag-ahalo?
2: Hindi ba both?
3: I will pass the question.
0: Basta
2: ito pala yung down. Kwarto ko pala, guys. So, tingnan mo nangyayari sa kwarto ko, gago, may butas dahil sa lindol.
1: Oh,

0: Tao ba yun o ano? Manika?
1: Bakit mo na manika yung tawag nila doon?
2: Manika? Manika?
1: Manika? Manika? Manika?
3: Manika? Manika?
1: Jiggy Manika?
2: Jiggy Manika?
1: Abi, abi.
3: Tabilit.
2: PCP. Nakilabi tayo dito. Hello.
1: Maps.
2: Hello.
1: Maps. Maps.

0: Papanoorin kita mula dito, marinaw, kaya huwag kang hihinto.
1: Rocket Engine Valve. Hello? Ako si Rocket Engine Valve.
2: Teka, Momo?
1: Gigi?
0: Uy, nandito ka na. Narinig ko na sa mama mo kung ano bang sitwasyon mo.
1: Huh? Anong meron? Bakit nandito siya?
2: Eh, sino po ba yan, ha?
0: Teka, siya ba? Kababata ni Momo ang lalaking yan.
2: Oh.
0: Siya lang naman ang first love niya.
2: Ang lalaking niya ng first crush ni Miss Ayas eh. Mukha siyang astig. Sa pananamit niya, obvious naman na atleta siya. Mukha din siyang tapat na lalaki. Kung nagkagusto nga si Miss Ayas sa kanya, ang ibig sabihin, matino siyang lalaki.
3: Mama! Sobrang cute mo talaga!
4: At Momo,
2: ang masagwa mong panggagaya.
4: Priceless.
3: Ang tagal natin hindi nakita, Momo. Hindi mo man na ba ako yayakapin?
1: Nakakairita. Ano bang trip mo?
3: Pinatikim niya agad ako ng nakakairita. Woohoo! Pingi pa! Sige lang, dagdagan mo pa!
1: O, Karun, tulungan mo nga akong patayin ang lalaking yan.
0: Hoy, Gigi. Long time no see.
5: Good evening po. Ang tagal po natin hindi nakita. Maganda pa rin po kayo katulad ng dati, tita.
0: Sa nakikita ko, lumaki kang henyo. Maganda yan. Sige, tumuloy ka na.
1: Huh? Teka lang! Ano bang meron dito?
0: Huh? Hindi pa ba halata, ha? Dito na siya titira. Magmula ngayon.
1: At anong dahilan? Ayoko! Hindi ako papayag!
5: Ayoko! Hindi papayag! Ibig sabihin gusto mo!
0: Henyo ko ba talaga, ha?
5: Salamat po sa pagpapatuloy niyo!
1: Hindi pa ako pumapayag, ha?
3: Magsasama sila dito sa bahay?
6: Hindi na to normal. Nagre-recruit pa siya ng bagong demonyo dito sa bahay niya?
1: Hindi naman kaya nagsisipag siya mag-ipon ng mga kakampi para paghandaan ang paparating na Ragnarok na tinatawag din bilang huling digmaan!
2: Sa tingin ko mali ka dyan.
1: Hindi ka nagpapayagan dyan, Momo Ayase! Ano ba problema mo? Sa ngayon, magkakampi tayo pansamantala laban sa banta ng mga alien, pero sa oras na matapos yun, ikaw na agad ang isusunod ko!
7: Yan pa rin bang akala niya hanggang ngayon?
2: Mukhang ganun na nga.
1: Mag-iipon din ako ng mga kakampi para may panlaban din ako dyan sa Ragnarok mo! Hanggang sa bali!
2: Salamat po sa abala.
1: Sabay-sabay nagdadatingan yung mga panggulan sa buhay!
2: O sige, ang mabuti pa, umuwi na muna ako.
8: Ingat ka sa pag-uwi, ha?
2: Oh.

0: Ocarun.
1: Ano ba yun, ha?
0: Kita tayo bukas! Ganun! Ikaw naman magsabi, Ocarun!
1: Ha? Salitan ba tayo na magsasabi nun?
0: Oo, no? Sabihin mo na kasi!
1: Ano? Teka, kita tayo bukas.
0: Ayos.
1: Okay.

0: Hindi pa rin ako kumbinsido. Bakit kailangan makatira ng Gigi dito sa atin? Bigyan mo ako ng magandang paliwanag.
1: Tita, sobrang sarap talaga ng luto niya. Woohoo! Woohoo!
2: Hey, niyo ko ba talagang bata ka?
0: Nakikinig ba kayo sa akin?
2: Sinabi ko naman sa'yo kanina pa, diba? Parehong na-ospital ang mga magulang ni Gigi, kaya dito na muna siya.
0: Pero ba't dito pa sa bahay natin? Pag ganyan, dapat sa bahay ng kamag-anak ka nakikitira.
2: Hoy, napakawalang puso mo naman. Alam mo, dapat nagtutulungan palagi ang magkakaibigan.
3: Tita, sobrang astig niyo po doon!
2: Woohoo! Hoy, teka lang, Gigi. Ang bihira, henyo ka talagang bata ka eh. Kumain ka lang ng marami.
3: Sawamats po!
0: Hoy, Gurang! Nakuha na niya ng buong loob mo eh!
2: Huwag kang hanghangal. Kahit kailan, wala pang kahit sinong nakakuha ng buo sa loob ko.
3: Uy, tita! Grabe, sobrang cute niyo talaga!
2: Gigi, gaano ka ba talaga kahenyong bata ka, ha? Sige lang, kumain ka pa ng kumain.
3: Sawamats po!
0: May kakatuwa talaga dito eh.
3: Sawamats po!
0: Ang ibig kong sabihin, may kakaiba! Saka teka nga lang, ganito ba kami kaklose kahit dati pa?
4: Nung nasa elementary tayo, tinuksan.

Middle school. Tapos yung nilipatan namin, bulbundukin. Kahit noon pa, mahilig na ako sa nature eh. At yung bago namin bahay, malaki at malinis. Kaya excited talaga ako nung umpisa. Kaso, unti-unti, naramdaman ko na parabang may kakaiba dun sa bahay. Mahirap ipaliwanag kung ano eksakto pero yung mga bagay na nasa paligid lang, yung kubeta, yung banyo. Ewan ko pero iba sila kaysa sa dati eh. Sinabi ko sa mga magulang ko pero hindi sila nakinig. Pero baka nga guni-guni ko lang yun. Kinumbinsi ko ang sarili na ganun nga. Nagkunwari na lang ako araw-araw na wala ako napapansin. Pero luminaw siya na parabang gusto niyang tingnan ko siya. Nagabala pa talaga siya para lang magpakita sa akin. At magmula nung araw na yon, lagi ko na siya nakikita. At doon na rin nagsimulang magkasakit ang mga magulang ko. Kaya naman, lumapit ako sa mga espiritista para hilingin sa kanila na magsagawa ng exorcism. At nung ginawa ko yan, tatlo sa kanilang limaan nagpakamatay.

0: Humingi ng tawad, humingi ka ng tulong. Huwag ka mag-alala. Malakas na espiritista ang lola ko. Sa isang hampas lang, matatalo niya agad yung masamang espiritu.
1: Wala akong gagawin kahit ano, no?
0: Ha?
1: Sinabi ko, diba? Magagamit ko lang ang kapangyarihan ko kapag nasa Camigoe City ako. Kaya sa pagkakataong ito, si Momo ang gagawa sa request mo.
0: Anong ako? Wala ka namang sinabi, ah!
2: Teka lang! Tinawag mo lola si tita? Tama ba yung narinig kong yun, ha?
1: Yung taong hindi naman nakakakita ng multo, biglang nakakakita na ngayon. Malay natin, baka may kinalaman yung gintong itlog sa nangyari. Pag tinanggap mong request na ito, ibibili kita na kahit ilang uniforme pa. Kaya yung sinumpang bahay, pataubin mo!

0: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
1: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
2: ルート設定完了。戦艦降下します。小さくにして。

0: Inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
1: Mada itsumo no matsuge? Watashi wa ichinichi juu, プルントカール。根元ミチッと、濃密まつげ。

0: Refresh your day. Feel alive with Chaos Cola. Also available, Chaos Soda.
1: Woo! 25 pesos lang. Sulit. Bin na.
2: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
3: Isang babae hate ang pets.
4: Tumayo ka sa akin.
3: Aalagaan ang pusa ng kanyang ex.
5: Allergic ako sa pusa.
6: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
3: Pero ang pusa may sikreto. Nagiging tao.
5: Panaginip ba to?
3: Hindi siya ordinaryong pet. Siya'y misteryoso.
5: Siyang dahilan kaya ako naging tao.
3: At malupit magmahal.
4: Elmo, pareho kayo ng mata.
3: May magbabalik na damdamin.
5: Isa ka lang, Sophie Kim.
3: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
5: Paano ako magiging tunay na tao?
7: Irereto ko si Sophie sa iba. Anong klaseng lalaki?
4: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Usawa ka lang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
5: Huwag ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao pwedeng yumakap.
3: Meow, the secret boy. Simula ngayong Lunes, 11 PM sa Chit TV.
8: Hello! Ako po yung bagong salta! Pa-pa-pam-pam! Ako si Jin and Joji. Gigi na lang for short.
9: Ang mga magulang kasi ni Joji.
8: Hi, miss! Ang cute mo naman!
9: Pareho kasi nasa ospital ang mga magulang niya ngayon eh.
8: Alak-alagot! Kapag hindi ko nakuha ang contact info mo, mamamatay ako!
9: Last, sigurado ako na mahirap ang pinagdadaanan niya. Kaya naman sana tulungan niyo siyang lahat sa klase. Doon muna siya mauupo sa tabi ni Ayas eh. Magka-mag-anak naman kayo, di ba?
8: Hindi po! Magka-pamilya kami!
4: Pareho po hindi!
10: Kaya ito
8: ang pabito. Salamat sa masarap na banat mula sa magandang mini-bini!
10: Maganda? Uy, Momo, magaling siya mang bola, ha?
11: Ang pogi niya.
8: Teka lang po. Super duper pogi kaya ako. Pon pon. Teka lang. Nakatak ba ako papalapit sa'yo? Masyado ka kasing cute eh.
11: Ano bang trip ng isang to? Nakakatawa siya.
5: Uy.
10: Okay. Eh sino ba yan?
12: Paano ko ba sasagutin yan ah? Basta kababata ko siya mula pa nung elementary kami.

0: Bakit ba ganito lang ako? Ayoko nito. Huwag mo nang guluhin pa ang isip mo! Ken! Kaysa mag-isip ka ng kung ano-ano at magmukmuk dyan, magpalakas ka na lang ng pangangatawan dahil yun ang mas mahalaga!
1: Nandyan ka pala! Anong ginagawa mo? Nagpa-practice ka ng killer move mo?
0: Bisayas eh. Teka lang, tapos ka na ba magtanghalian?
1: Dito ako kakain.
0: Ha?
1: Babantayan kita para hindi ka na ulit gumawa ng kahit anong kalokohan.
0: Babantayan mo? Hindi ko naman kasalanan yung insidente kasama si Miss Shiratori.
1: O Karun, nagtanghalian ka na ba ha?
0: Hindi pa nga rin eh.
1: Kung parehong may hawak ang mga kamay mo, ako nang bahala, susubuan na lang kita.
0: Ha? Okay lang ba talaga yun, ha?
2: Mama!
0: Huh?
2: Ikaw yung nasa bahay ni na Momo kagabi, ha? Friend ka niya?
1: Bakit ba? Hindi ba sinamikong kasabay mong kumain ng lunch?
2: Ano yan, ha? Nagsiselos ba yan si Momo? Ang cute mo naman!
1: Asa ka!
2: Tingin ka, dali! May bumpy ako ng yogurt flavored!
1: Huh?
2: Present for you!
0: Hindi ko kaya. Hindi ko kayang panoorin si Miss Ayase na masaya nakikipag-usap sa lalaking yan. Mabuti palayuan ko na lang siya. Para sa kapakanan ko at para kay Miss Ayase. Yun ang pinakamagandang gawin.
3: Hindi ako basta susuko!
0: Huh?

Nakakainis na talaga. Sinabi ko ng bitiwan mo siya.

0: Paano na ngayon yan? Mahahanap ba natin siya kung hindi natin alam kung saan direksyon siya nagpunta?
1: Nandun siya!
0: Ha? Na paano siya? Huh? Isayas eh, ano ba yung bagay na kanina mo pa ginagawa? Nandito? Okay lang bang pumasok tayo dito? Sigurado ba kayo, ha?
2: Backshot naman, oh! Kunti na lang malapit na, eh!
0: Miss Ayes, eh! Teka, paano mo nalaman kung saan lugar siya pupunta?
3: Teka, parang hirap na siya.
1: Alam nyo kasi, nung nagkapira-piraso siya para tumakas, sakto namang nahablot ko agad yung puso niya. Naisip ko lang na baka masaktan siya kapag sinuntok ko to. At nung ginawa ko nga, narinig natin siya mamilipit sa sakit.
0: Ang sama!
4: Ikaw na!
0: Parang medyo naaawa na tuloy ako.
1: Ano ka ba? Hindi ka naman namin huhulihin o kaya kakainin eh. Kung mangangako kong hindi ka tatakbo, ibabalik ko na sa'yo yung puso mo. At siya nga pala, patingin kami ng bayag mo. May kukumpirmahin lang kami. Baka kasi yan yung bayag ng kaibigan ko eh.
0: Miss Ayase, eh, huwag mo naman masyadong direktahin, no?
4: Puso ba talaga ang kabastusan ngayon?
1: Taro? Teka, ikaw ba yan, Taro?
2: Huh? Hana! Nasaan ka, Hana? Hana!
1: Huwag kang lumapit! Huwag mo kong hanapin! Pumalik ka na, Taro!
2: Ayoko! Hindi ako! Susuko agad! Hindi kita susukuan, Hana! Hindi kahit kailan!
1: Teka lang, ano bang nangyayari?
2: Nakita rin kita! Nahanap na kita sa wakas!
1: Bakit nagpunta ka pa dito? Bakit nilagay mo pang sarili mo sa grabing panganib?
2: Dahil nga mahal kita, hindi pa mahalata! Mula nang makilala kita, nagbago na lahat sa akin! Ang mundo ko na dati ay walang kulay, mula nang dumating ka! Bigla na lang naging makulay ang lahat ng bagay sa paningin ko!
1: Pero hindi pwede, dahil masyadong malayo ang agwat ng panahon kung kailan tayo kinuha. Magkaiba ang mundo nating dalawa. Tapos na ang papel na ibinigay sa akin, kaya bumalik ka na. Kung hindi baka maitapon ka rin bilang basura.
2: Ayos lang yun sa akin. Ikaw ang babaeng minamahal ko. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Tumakas na lang tayo kapag wala akong ginawa ngayon mismo. Habang buhay ko.

0: sabi nila hindi daw totoo ang Yuma, pero kung unidentified mysterious animal sila, ibig sabihin hindi pa sila napag-aaralan biologically.
1: Uy, na paano ka?
2: Woo! Ang intense mo ako ron! Susunod, let's go sa sinumpang bahay!
1: Uy, na paano ka nga?
2: Ang gusto ko lang sabihin, hindi ako si Shuko!